0: Sawubona.
1: Yebo, Mthisi.
0: Yaphila mfowethu kamba kahle.
1: Hayi, ngiyandisa.
0: Nazonga mfowethu.
1: Afana nje ufana nesimadondo la mnambi tender. Hayi Mthisi, indawo omngani mina nje. Ngakade ngibe naye umngani lo ngaba khona.
0: Eh.
1: Kodwa beminyaka nje ngiyo angibuthi ngisaba naye umngani.
0: Usho nje.
1: Hayi, ngiyaphila nje nabantu na ngithatha nalo umbono kodwa nje umngani cha anginayo.
0: Ngizwa kahle mfethu siyabonga yezwa.
1: Hayi ngiyabonga mfethu.
0: Siyabuyela. Hey madod, nozwele kodwa ama benefits ukuba namangani mfethu noma anizwanga kahle. Sathi ababili bokugcina ke la ku TikTok WhatsApp wethu. Nangalapha ke ulindile uthi umngani into engekho nje. Umngani nje umngani kuwe aphinde abe umngani kwabanye futhi. Awukanti nini nomona ninja. Nifuna umuntu othola naye bo wakho nomngani wakho. We awungeke gede phela amayi.
2: Awu mabrach umdlukuni lavari icwana ngatangata tamkhona ngema skin sabe sothola ihle amagagulu ma trouble kunani tiphila nje. Cebe ngamabaso ngobulade dlamini region ndo namthatha masibo
0: hayi khona ndoda hayi sikafiki kuleso sigaba leso asikafiki kuleso sigaba leso la sithi khona okwamanje nasithi fuka uqhakaze khona okwamanje indaba la ikhona nanzi la ikhona indaba la ikhona siyathe kuqedela wena
3: amen emsizi maphumulo abangani abayifani mina wami umngani nje nguthobile ngwazi owami umngani nje ungifundisa ngebusiness ngokudayisa lento nayo aphile ngayo eyisebenza yena eyabangani abafani ngiyabonga tanko
0: tango vethu sihamba siyibambelana mlalelo Khoza FM ngoba vele isikhathi sesinjena siyibambela imizuzu mhlane elibumbene hora lokuqala asiyibambe la into engangitshela yona nje mangibuya ngala mangithi ngiyabuka la njengoba ngithanda umculo wakudala khona Oliver Mtukudzi akona nabanye ngikuphathele bona la ngasagodliwe duze ngomsakazi wakho nawe uyazi kuleli hora futhi siphinde sithi vuka uqhakaza sala kanjalo ngasagodliwe duze ngomsakazi Khoza FM uthini la asanda pam it's a brand new day.

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

0: Ushaka mnandi kanjena kusiphamthethwa ekseni ngibiza onke amagama isithupha imizuzu noma ke nje sesisihlanu imizuzu esele bese labumbana ihora lesine ekseni kolumsakazo ukhozi sihleli kanye nawe kulona ke uhlelo ocobela kufalaza kusona ke isiqhingi sika londambatha meke ukuthi ke nawe ukhona ungahlala kanye nathi nje kuze kubumbane lapha ihora lesihlanu ekseni kanti ke khumbula ukuthi ke kanjani ke sithe sizoba nayo ke ingxoxo ebalulekile kakhulu la esizobe sifundiswa khona ngokuthi kubaluleke ngani ukuguquguqulwa kwesimo sezulu noma ke sokuguquguqulwa kwezitshalo okuyizona ke esuke izitshalo ngiyazi ukuthi kuba khona lento yokuthi ubusika nehlobo kunetshalo ethize okufanele sisazi ukuthi ke ziyatshalwa ngaleso sikhathi namhlanje ke sizofunda ukuthi ke yikona kuphi ke okubalulekile mengabeke kulowo mhlabathi onawo kodwa uwazi ukuthi namhlanje ufaka ucarrot noma ke kulandelayo futhi mukhipha ucarrot ungawuhlalisa umhlabathi lokhu mile njalo kodwa ke faka esinye isitshalo yiloko ke sizobe sikufunda ikakhulukazi ke wena mlimi olapho ngasekhaya nawe kuzobusuya bheka usengadini yakho ngabe kuhamba kanjani kanti ke futhi ke sizoba nayo inkonzo yasekuseni njengenjwayelo uma ngabe ke nje sithi 10 to 5 ukhona ke ngalena ke mese siphuma ke sizobe sesikhona ke indaba zomphakathi uyazi ukuthi ke ekuseni sivuka ngazo khumbula ke lapha iLord Comforters bikade ishake ingoma yabo emnandi kakhulu ethi ngelinye ilanga angibange ngisatshela ke ukuthi ibithini leyo ngoma yabo bengithi ke ngifuna ukubheka nje ngicaphune kancane einkundleni zokuxhumana ukubheka ukuthi obani abani esihleli kanye nabo kodwa ke kulungile sizophinde futhi sibabheke asenzeni kanje nansi enye ingoma emnandi kakhulu engizokulandela yona uLundi Fani yena ke uzobethi ke eze kubafela eze zokubafela nje kwakwenze njani meke ukuthi ke uhlezi kuleyo ndawo ohleli kuyona ulalela umsakazo ukhoze FM ukhumbuleke ngaso sonke isikhathi ukuthi ke sihamba phambili ukuphinda ukhumbule futhi ukuthi ke akukho ongeke uzokuthola njengoba ke namhlanje uzolala wazi ukuthi iziphi itshalo okufanele ukwazi ukuyishintsha shintsha kwingodi yakho noma ke engadini noma ensimini isebenzisayo ukuthi ukwazi ke ukufaka lezo zitshalo lezo
1: Lenko
2: Ngishabula kakhulu
1: sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambili.

0: maningi.
1: Ayi! Hey, le ngoba le. Cela ukuxolela laba siyengcwele. Ngoba ngiyazi amaphutha amaningi. Yavele yayishumi kaimizuzu. Labumbana kehora lesithupha ekseni. Sangena sakho lokudeka sangqonqoza. Savula le ndawo ezahlukahlukana kwathi

0: ngaphesheya nongaphesheya.
1: Ah, umbatho.
2: Nini basani sidonsa kanjani ke nini nolwazi?
0: Mina ngu 91.5 umuzi njilo lomthwalo madinga imbeko.
2: Siyakuzwa ku extra time. Sawubona. Ake sibeke ukuthi bani omunye.
0: Yebo.
1: Vi. Cause breakfast akuseni sawubona.
0: Yebo.
1: Siyaphila kunjani wena wobhot?
0: Hayi lokho kuyaphila baba ke manje inkosi. Amen.
1: Hallelujah. Awu bakithi, awu siyabonga. Ithini frequency lapha? Danko.
3: Njengo Mandela, asiphokophele kwakheni ikusasa elingcono. Ukhozi FM, lohamba phambili.
4: Ukhozi Breakfast.
2: Lokho ingushobani la utrechisan ehambisana no Molly VX bathini na bathi lalela ke bathi lalela kusho ukuthi Molly 5 noma again Molly 6 Molly 7 yeah

0: usuyihlamba ngamanzi anomswane noma ehlukanisiwe amanzi uthola ukuthi usuku sebehlamba ngomswane bahlamba ngamanzi chochocho vele nje ngithi fufu ezandleni ngene etendeni shaya ukudla umuke ngekhaya ngiyabonga nisedukuduku la umama uMngomezulu
1: manane kuzini Mroza Novi eyi nayikhuluma indaba eyi into engangiphathize kahle mina la emngcwabeni indaba yalabantu abamba umgodi ngendlela abanganakwa ngayo ibuhlungu indaba yabo ma sebedlela emva kwendlu sebedle ngazuthi basuke sebethole iy'nsalela ngendlela engibona ngayo sebeqojema bathole ngisho ihlalo thina nje basihlala emjondolo nje bafice sebeqojema emva kwendlu bencike ngey'ndonga kuthi abantu akade bengasebenzi basethele bamatafula kanti la bantu fanele ngabe bona basethelwe itafula bahlelelwe yonke into bengakabuyi ngendlela abasebenza ngayo avinga ngiphathi kahle liyaphathi
2: ngibingelele Mroza nawe mfokanthimba nithimba lonke hashtag ukhozi breakfast hheyi gama usibonele umagonyana mina ayikho engicika njengale yokuthi sithi kade sisebenza kanzima lapha endlini yokugcina kamufi sesiqedile bese kuthiwa sisalinde umfundisi bengakaqedi ukhohlwe ukuthi inkonzo basuke bengasheshi ngani beyiqale yazi sisebenza kanzima kakhulu nje lapha ekugcineni sigcine kube yithini esinganakiwa ngibonga
3: sanibona weMroza njani siyaphila hayi mina okungangiphathi kahle nje emngcwabeni ukuthi mase kubuywa emathuneni kuhlukaniswe kuthiwe laba sicela bakamkhwenyana bangene ngala engathi umcimbi sicela bakamakoti abani bangene ngala sicela bahlukaniswe masigane sonke la ekhaya fanele nami ngikhipha bami osisi bami basemzini babe seceleni ma bengekho izindlu ma inganele kufanele ubayisele ey'motweni kumbi akubukeki ngampela ngiyabonga mamzume njanga
4: ukuphawula komlaleli wekhozi FM cha ziningi kakhulu izinto ngempela esizibonayo nokuyibuke nawe ungayithandi mhlambe ingabe kuyenzeka khona ekhaya kodwa awunawo amandla kepha uyayibona ukuthi hayi ayingeke uma senginomuzwa wami cha ukuthi nokuthi yabona njengokuthi nje uma kuwukuthi lowa la ekhaya ingabe ube yini la kade eyikho emhlabeni asazi impilo kade niyiphila sibone sekulokhu ku-round wethu nakukhulunywa ulimo singalwazi kusukunywe kuhlalwe kusukunywe kukhonjwe kukhishwe ibhampapapa phezukha into ebalulekile umuzi nomuzi ngeke nje kungene ebathenjini kwesakho ngoba umuzi kufanele ube nomthetho uphi ubaba wala ekhaya nobaba bala ekhaya nobhuti bala ekhaya abashaya umthetho cha nizuyenza-ke le nto yonke le mfishi inkinga yaziyini kusuke sekudakwe wonke umuntu la egcekeni bese khona imizi abantu abanjalo abazenzelayo noma yini ngeke kithi wenze noma yini
5: hayi impela ngeke
4: kwakungena esangweni ngeke ukwazi ukuyingenela ngendlela yakho uzokwenza izinto ey'thile bafice sebephetha ukuthi beniphuza ngale musa phela ukufika
5: senipheteaolokoeela
4: mfethu uhambe kahleke sohle senirawunda-ke sekukhishwa amabhodlela amaningi abizayo uyabona ngenge kadimba ukuthi eyi madodithi eyi wamosheka
5: le mpahla ngabe siye siyehlisa nakho kokushisa
4: sekuyachelwa kuchelwa lana-kebachela
5: khona phakathi ethuneni
4: ngbuka ezimnyama
5: eyi madoda ake sibathathe ababili abathathu emroza maze siyayivala masibuya ngabo sithi ngaze ngaselwa hawe ma sinto nje okuphawula kwakho bakithi ukuthi yini le ikakhulukazi uma kufihla umuntu esikucika eseyenziwa abantu manje emhlabeni eyi madoda ezona ligameke lishoyo likucikayo ngiyakucika sawubona cause breakfast ekuseni sawubona ucike ngempela-ke athole omunye cause breakfast ekuseni sawubona siyaphila kunjani inkosi yami
6: siyaphila khuluma nomfanzi wandlu lamaphumulo phandle kwamandlakazi
5: nazo-ke
6: hayi mina yabona leyo kunganawo kwabantu abambayo eyi bayasebenzela abantu yazi uthi abanye baqala ngo-12 ebusuku kodwa masisekwise ekuseni sekunawo abantu abafika kade belelele izindlu zabo benganawo loo nto ayikho right
5: eyi bakithi hhayi kuyezwakala mhlonishi impela kuyakhalisa impela khona ukuthi eyi lezi y'nsizwa ziyajuluka zisebenza
6: ngempelakakhulu uthole naphansi kuqinile basenza kanzima yebo kunjalo
5: hhayi kuyezwakala mhlonishwa siyabonga Ukhoze breakfast ekuseni sabona?
7: Yebo niyaphila.
5: Siyaphila kunjani Nkosi yami?
7: Esikhothe emtshezi uDumo ungamazibuka lo.
5: Nkosi yami.
7: Yebo basakazi, ayi mina nginokucela ukukhuza izingane lezi ezincane

0: phansi kwa-10 years seziyahamba manje ziye emathuneni akwaliwe noma engabe eza la ikhaya kodwa aphithizeke la ikhaya zingayi emathuneni iy'ngane ayi ayi lo sekwenzeka manje kuze kuthiwa ingane ayiyolunguza impela laphaya emgodini ayi ayi bafowethu iy'ngane zazizama sekuqediwe zizophonsa igade mengabe ziphonsa lelo gade leyo kunjalo nje bafowethu ileyo nje engikhalisa kakhulu yey'ngane ake zisala emakhaya bese naleni ke nayithinta-ke yey'nkonzo aye inkonzo impela ake nikani ithuba iy'nkonzo ayibo nenkinga ngapha ngakithi iy'nkonzo nje ey'nkulu ziyaqhudelana-ke manje
1: ziyaqhudelana manje
0: hayi ziyaqhudelana ekungcwabeni ubone nje ukuthi hayi ziyakho ziyagadlana manje kanti manje zofihla abanye abasafuna ukunika abanye ithuba sebetshula kakhulu abasafuna ukuyeka
1: angithi ayibona-ke inkinga wayona leyo
0: hayi abaphana ithuba siyabonga nilapha esikhothe emjesi uduma mazi
1: siyabonga nkosi yami angithi yezwa-ke kwawunamakholo kuthiwa aba ney'nkinga e madada isaneke hayi bo khuzani hayi
2: ake ngilandile usomlandi somnandi uyasabeka njengekhekele inyosi uthokozani umfokalanga sothole ethi ladies house iyaxoxa nase-ladies house le ndawo
1: kuyimani
2: kuyimani
1: sasihambe siyombesa osibarwethu lo
2: yebo
1: sihambe o
2: uboyazi into niyofihla kuyiphi indawo isikethi asingabi sincane kakhulu bakwethu usuzwile ukuthi hayi indawo ekanjena
1: sekhohlela umfundisi

0: kuyibamba ngempela ngizona insizwa isikhulumana nesuthu usho njalo la usiyazi uyide kanti wakhala imbomo ngakhumbula izolo siyabonga kakhulu lapha emndenini wakagasa nkosiyami kamama umangidi yamajukujuku yabonga mama umthwale bekusho mama umthwale bekusho imbomo kanje kukhona yonke inhlobo yomuntu siyabonga lapho besithi khona kwijukujuku hamba kahle isho kanje imbomo hayi hayi hayi ngiyabonga manazareth
1: Kulenyanga kaNtulikazi sibungaza iqhawe lesizwe inqalabutho uNelson Rholihlahla Mandela ngokuzinikela kwakhe elwela inkululeko ubulungiswa nokubuyisana eNingizimu Afrika
2: Rholihlahla Madiba Dalibunga Mandela
1: lena inyanga yokwelulisandla nokwenza umehluko

0: sicelile simnike wona home affairs namanje siza ukuthi bangamsizana ngoba sekusele nje umlenze owodwa kule ndaba hlengiwe uyeso sithando sami
1: yebo ma
0: uyabona nje manje sizokhuluma la lana baba umncwabe sikhuluma la no baba uCyril Mncwabe oyi provincial manager ka home affairs siza uthena ngasiza ngoba beyisasele lo mlenze nje asikubingelele asikubingelele baba Mncwabe
2: Sawubona mamdudu khoza kubingelele kuwena nakubalaleli bokhoze FM.
0: Uyaphila kodwa mhlobo wami?
2: Siyaphila mama siyancenga.
0: Ah ubakithi. Kunanga uhlengiwe mhlawumbe khona ofisa ukukuzwa kuyena phambi obusicacisela ngaso hlangothini lenu.
2: Ngingafisa ukuthi ayibeke udaba ke kulalele mama ngoba khona ngokulalela bekhathe libekho khozini.
0: Okay mahleng. Hayi ke sesiyasa maphethini. Awusitshele lo hlangothi lakho la home affairs nanokuthi kuphi ongase kufike kuvula ifinde elithile ngendlela njengambekela ngayo ubaba umncwabe.
1: Ngiyabingelela kakhulu kubaba umncwango.
0: Umncwabe.
1: Umncwabe.
0: Yebo mama.
1: Ngiyaxolisa
0: kakhulu.
1: Yebo baba. Ukwenza nje kube short. Sengikwenzile konke ngihamba ama social worker angiphelezele baba Mr. Social Worker faya ku court order i-court order yanayo yasho ukuthi impela iyavuma sebayenzile anganami advertise ukuthi usukela ngonyaka ophelele bayazama ngasikhathi ngibeka udaba bazama ukuthi babeke ithombe for uma wengane babeke ukuthi bayacela ombonayo ngoba ngangashila amagama nayibongo so kufike khona la engiya khona ngiyokhala ukuthi cha ngiyahlukumezeka ngoba akabuyi kodwa futhi nokuhlukumezeka komnomntwana uyaqhubeka ngoba umntwana uhamba isibhedlela baba sekufike khona abamnqume khona umlenze owoda kulonyaka umhlaka 14 April unqunye umlenze ngihamba isibhedlela uyakhuluma uno 4 years uhlakaniphile inkinga nje umlenze and nasesikoleni bayasala ngoba bayakhula so ke ngase ngiyaya bangenzela yonke into ke affidavit ikhona iproof yabantwana ikhona isifiketi sikabhuti wami sokushona okwami njengo-anti wabantwana engigunyazwe yikhothi ukuthi cha ngingabenzela konke njengo-anti wabo ngase ngiya e-home affairs yasembazwane e-home affairs bathi cha bayangizwa bayabona kodwa isikhathi seside ukuthi iy'ngane zingaze zibe ngalesikhathi zingenayitifiketi ngachaza ukuthi cha iy'ngane ikabhuti wami behlala obhuti wami mina besenginexhokovona lami nabantwanami ngizame ukusebenza nami ngondle zami iy'ngane kodwa ke ngiye ngathatha isinqumo sokuthi ngikhethe abantwana ngoba uthuna likabhuti ngiyalibona and uhambe ngendlela ebuhlungu engenza ukuthi mhlampe ukunakelwa kwabantwana kuzongenza ukuthi mhlampe ngizame ukuthi kwamukeleke kwehle kodwa manje kubuhlungu ngoba angilutholi usizo ngihambe esibhedlela ingane ingadlile ingenamali namanje nje ngibuya khona sihambe iKing Edward so ngiwamafuphi nje baba sikwenzile konke bathi badinga uLibofuzo embazwane amagazi mangabuya namagazi ngachaza ukuthi mina nobhuti wami sizalo babo yedwa bathi cha abanankinga nalokho ke usesengamthola wathi nje angithathe nazo izinto bazosebenzisa uLibofuzo lukamama wami ubhuti nakimi nabantwana wangichazela kanjalo yilokho nje engingangisiza ngakho akukho okunye nje kuze ngikwazi ukuthi kusizakala abantwana esikoleni nasesiswini nami uqobo ngoba angikwazi ukubondla inhliziyo igcine ibe yincane ngelinye ilanga silambe sonke iy'ngane zilambe nami ngilambe nale yami emqashweni ilambile nalenza u-grade 11 istaff konke kumile konke kumile ngiyacela baba ngazi mina ngisiza ngani ka-home affairs kodwa nje iy'tifiketi zingaba ukhiye wayo yonke into ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu baba Mncwabe indaba injena kuthina la sesithi hayi ngoba iy'ngane ziwu-3 ey'dinga i-DNA singamsiza kulolo hlangothi uma simsiza
1: zimbili nami
0: ziwu-3 ngawe yebo 3 ngaye uma sekuthiwa ke sesiyafaka kwinkongozelo njengoba siyimisele nizosihlangabezana na-home affairs ukuthi mhlawumbe angiqale ngizwe ngawo ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bayenze i-DNA nanokuthi ukusuka laphi yaphi sizame ukulandelela
2: Siyabonga kakhulu mama Dudu Khoza ngiyabingelela dadwethu. Udaba bake bangibikela lona ukuthi kunodaba olufana nalolu abomsakazo. Ngaluzwa ukuthi udaba lohamba ekuthini umama wabantwana wabashiya abantwana nesoka lakhe kubhuti wakho. Uma ngabe sekuhambe kwahamba kubhuti wayeseyadlula emhlabeni iy'ngane ezingenzelwanga i-certificate. Yoba nganele zakungenzelwa ngabe i-certificate kusho ukuthi ke manje sewuqhamuka wena njengodadewabo kababa uthi cha abantwana ngifisa ukubalekelela ukuthi ngibasize so uhambile kumgudu wama social worker ayenze i-report nawo yonke kwasala ke nephathi leyo ukuthi kufanele kwenziwe i-DNA ke manje isizathu sokuthi kwenzeke i-DNA mam Dudu Khoza

0: Uzwile nje noma ukuthi ithemba liyasa?
1: Ngizwile, kodwa umphathi ke phela akekho nje.
0: Akekho umphathi? Uyena?
1: Angazi, ngizwe bekhuluma Metron nabanye bethi angazi uthatha i-special leave.
0: I-special leave? Ayibo, ezivumbukaphi manje ngokusheshe okungaka?
1: Hawu, ngeke sazi phela thina umuntu uma ngabe ithathe i-leave, uyena osukazi ukuthi yani.
0: Hayi, ngabe njalo umphathi uyabaleka.
1: Ayibo, ebalekani ke manje. Kungenzeka ukuthi usayophumula.
0: Ey, yabo kube umphathi. Hayibo, kunzima. Yakuba kwathi
1: hayi kunzima khona impela ke, yabona uma sekunjena, kufanele ukuthi uqine ngempela.
0: Ya, bandla hayi kunzima. Akufani nomsuku sathatha imali.
1: Imali yani ke manje le?
0: Awu kahle bo. Wavelwa nolaka ngisho imali yomholo, iholo nje basihola. Awu.
1: Sengiyaxaka ngaphela ukuthi wasukhuluma ngemali nje manje, imali ivelaphi lezo khuluma ngazo?
0: Yazi kodwa mngani wami. Kusofanele uyeke lento yakho kuvele nje uvedane ube nolaka uma ngabe kukhunywa ngale ndaba lena. Hayi hayi hayi.
1: Ulaka iba nolaka kanjani?
0: Hayibo, ungangitshethi usungayibona. Awuyiboni ngempela ukuthi usukunolaka kanjani wena?
1: Ungayibona kanjani? Ungayibona kanjani ngempela?
0: Hayi ngeke, kodwa fanele uyeke lento yakho. Uyosuyibambise ngempela. Ngeke, fanele ube wena nje.
1: Iyazi ukuthi la ungangithusa ke manje. Uyazi noThemba Nkosi wayisho lento oyishoyo.
0: Serious?
1: Hey.
0: Iyabona ke? Yabo usendiya ke zokubambisa ngempela uvela utatazela ujulu kuba la makhunya lo daba nje wena umfome hayi bo kahle bo sisi ngeke
1: kusho ukuthi yazi mhlambe ngizowe ngayiboni mina
0: meluzame sisi meluzame nje ngempela yabo nje uzoyibambisa wena uma ngabe usubona na umuntu ongazilutho njengomyeni wakho ngalo daba lolo ngeke shintsha sisi shintsha
1: yibo yazi uyangithusa ke manje
0: ngikutshela iqiniso ke mina
1: hey ngempela kuzofanele ngizame ngeke nami kodwa angizenzi nje oh
0: hayi ke phela nkosami kuba njalo ngempela kunembeza nje we hayi unjalo nje unembeza
1: hayi asambe nisosebenza okunye lokunye sobuye sikubona.

0: Wazi wena mapho mntanami namhlanje engabe kwenze njani.
1: Hawu kodwa ma injengadala ukuthi nje nginganami ngibe ngazi kahle ukuthi angidliwa nembeza anginazinkinga.
0: Unembeza wanike manje leso khuluma ngawo.
1: Aha, usengiyasho nje phela yabo mayabe nje kungekho lutho olubo lwenzayo yini engakwenza ukuthi ungakhululeki.
0: Nkosi yami. Walokhu kudla iguma nje mntanami kwenze njani khuluma.
1: Hayi bo ma. Kisa phela indabeni kuthiwa ithimba lezikhulu zomnyango wezompilo. Yeah. Bazovakashela esibhedlela sodumoke ngikutshela.
0: Uyabona ke manje uyangilahla ke manje. Imaki isibhedlela sodumoke kwandise ukukhuluma ngaso.
1: Ngisho isibhedlela phela awantshotsha khona ingane. Hawu mayi cha ungangilali.
0: Hayi phela mina vele ngibe ngikhohle nje kwale yonto.
1: Uyikhohla kanjani nje kodwa manje indaba ebaluleke kanje?
0: Hayi cha phela mina ngiyena phela umuntu othanda indaba zabantu angiyena ufuna indaba zabantu.
1: Kodwa mawabi akukhona ukubunda abazabantu ma. Ukuthi nje yabo umuntu kufanele wazi ukuthi kwenzakalani ezweni ohlezi kulona.
0: We ma usho liphike loniswa. Leli ukhuluma ngaleli osathi uthathwe uyayilandela into ivele nje ishabalale nje. Wena wabona amazolo ayibonwa yilanga.
1: Uqinisile. Ngoba nje nayo le ndaba le yalengani ingavele iphelele omoyeni nje sibhekile.
0: Uyabona into engishoyo. Bese usala kanjalo ke wena. Lapho ngokuthola ukuthi ubusuzo wagamanxa wazi wavele ngontamo. Udabeni ungakuthinti nje.
1: Hawu noma kunjalo kodwa phela umuntu nje kufanele uwazi ukuthi yabo ezweni kwenzakalani mangabe
0: wakhi. Bese utholani ke ngalokho mangabe sewazile.
1: Noma uyokuthola lutho ma ukwazi nje. Balengile kuwodwa nje.
0: We ngiyasebenza mina thina sihlangene nezindaba zabantu engathi shu.
1: Hayi bo ma into engathi shu ukulahlekelwa ingane. Hayi ngeke kuyona into encane leyo.
0: Suka into ezongisiza ngani leyo mina.
1: Hayi ngizoloke ngikwazisa ke njalo mangabe beloke bekhuluma abantu ukuthi sebethini yeso.

0: uyazi gogo uzozana ngimboni kahle uyazi ungathi useqomile
1: hayi
0: ngiyamsola ukuthi ungathi useyabhema
1: hayi Themkosi ungangithusi wena
0: awungikuthusa ngani ngake ngaba ngangayi nami futhi ngake ngabhema gogo ngaqonywa angithi nawe uyakhumbula
1: hayi ngiyakhumbula ungitshela indaba yokubhema ukuthi wakwabhema
0: uyabona ukuthi ngeke ngihluleke ukubona umuntu obhemayo gogo
1: Eh ngiyabona manje kukhona inoku wakusola kuyena
0: cha cha cha cha noma ngingakaze ngibone lutho oliphathekayo sithando sami kodwa hayi uyabona la kuneimpawu ethile ngizibonayo kuyena engayiqondi kahle
1: kodwa ngabe inkosi ngiyone ngani bakithi
0: cha cha sithando sami musu kuzihlulela akukona ukuthi ngoba usuku uyonile inkosi kepha into nje legcwele umhlaba wonke kuzo zonke ingane zethu lezithando sami
1: kodwa kusengavela abukise ngami njuzuzani kanjalo nje kuyena yedwa vo
0: Gogo, kungenzeka phela sithando sami, iy'ngane uma yihleli zodwa, ziyakhohlisana. Igcineke isilingeka ke enye ingane ke nayo, isingena esilingweni ke nje, njengazo zonke iy'ngane.
1: Hayi kwaze kwanzima Nkosi. Engabe kuyimanje khona nekamreni lakhe ngoba phela uthe uyokwenza umsebenzi wesikole.
0: Uyazi wakhuluma. Awume ngiyombheka sithando sami.
1: Uyamthola?
0: Hayibo. Noma gogo.
1: Yini?
0: Ake kuzuzani la endlini.
1: Hayi bonkosi yami akekho imaki umbhekile bathroom
0: lutho gogo ngimbheke yonke indawo akekho la endlini nje
1: buka nje ushiya incwadi kanjalo phe kombhedi hayi bo lengane kanti njani ngempela ukhohlisa mina uthi uyofunda ekamereni kanti uyazi wena uthi uyahamba
0: kulungile ake ngihlale ngimlinde ngifuna ukubona uzobuya nini
1: Engabe uzothi uvela phi uma esebuya? Ey, yazi uzuzani bakithi. Hey.
0: Awu ngeke ayisweni into azoyisho leyo gugu. Aka ayisweni into azoyisho ngithi uyamazi nawe.
1: Eh, kazi ngeno yini ngempela lengane?
2: Mina zo.
0: Hayi. Ngicabanga ukuthi kulesi sigaba seyingane sokuhlupa nje.
1: Hayi kodwa sengathi okwakhe kuyaxakakeke.
0: Hayi.
1: Hawu, uphuma kanjani abazali behleli, uvela unyamalale nje wena kanjalo.

0: Sawubona mama. Ew, washaya ebusuku kanga nje makwenze njani?
1: Hayibo. Hayibo, sekufanele ngibe nesikhathi sokushayela izingane zami manje. Hayibo.
0: Cha, phela mama kufanele ngethuke ngoba hayi awukwazi ushaye ngalesi sikhathi ma.
1: Hayi kahle, kahle kuba nehaba ndodana. Awu, usukwenze ngathi manje kuphakathi kwamabili. Niyaphila ke kodwa abantu bami?
0: Hayi siyaphila ma, singezwa kuwena.
1: Hayi, siyaphila nami mntanami. Uyazi ngize ngishaya nje manje bengilunga ukuthi ngizoshaya imini. Ngagcina ke sengikhohliwe.
0: Yebo.
1: Ngakho singithi hayi angishaye nje manje ningaze nilale.
0: Ey, siyabonga kakhulu ma kusibheka. Uyazi ey.
1: Imake ayibo ngifuna nomzukulu ake ngimbingelele bo uphi ngikhulume naye.
0: Ey ma, uyazi ushaya nje ey sisaqalaza nalazi sinogugu asimboni la endlini.
1: Imake angizwa uthini ke Themkosi? Uthi nimqalaza endlini ngalesikhathi uthi iphi ngani?
0: Ey kunjalo ma. Besimgcine nje ibhala kusho ukuthi unyenyile nje waphuma singamboni.
1: Wanyenya kanjani Nkosi yami? Wanyenya kanjani eyapi nikhona?
0: Ey ma.
1: Hayibo.
0: Kusho ukuthi ubonile ukuthi singena ekameleni nogugu wase yanyenya nje.
1: Hayi hayi hayi Themkosi. Hayi bomsana ukuganga nina. Hawu ningahlulwa ingane nje eyodwa nje vovovo umntwana yedwa.
0: Cha ma, hayi ukuthi uyasehlula kusho ukuthi nje usiphambile nje kancane ma.
1: Kanjani? Kanjani nibekile Nkosi yami? Hayi uyasangizwa lento.
0: Hawu ma.
1: Kuyimanje njengoba ngikhuluma nje nawe anyazi ukuthi ingane iphi njani la ikhona.
0: Hayi khululeka ma. Ukhona nje khona la iduze. Akanankinga ma, uzihambele nje indlela zakhe.
1: Ngikhulule kanjani? Izindlela zine 100 busuku.
0: Aw, ume kancane ma. Aw, nange ngena ma.
1: Hawu.
0: Ngisakhuluma naye.
1: Kusiyami. Ayi kulungile ke ndodana, kwathi kwahlanje uyazi bese ngiphakanyelwa nowushukela. Lalela phela ndodana. Anofaka ibhande phela enganeni.
0: Yebo ma. Hayi kulungile ma, siyabonga.

0: ukhala ngempela yini ma, he?
1: Nkosi yami, yini manje ekhalayo?
2: Hawu, ngizange ngasikhuluma nobhuti nje.
1: Awulele kanti ulapha empedini nje ucijisa indlebe ngoba ufuna ukulalela indaba zami.
2: Hawu ma, kanti akufanele yini ngize ngizoza ukuthi nakwenze njani mangabe ngizwe ngathi kunodaba futhi manje.
1: Eh, ngiyakwazi wena. Hayi, ukuthi nje uthanda indaba nje wena. Hayi ngoba khona ufuna ukuzwa.
2: Kanti akunjalo ke yazi. Kwa mina nje bengize ngathi nje usukhuphukelwa na umoya.
1: Engabe yini ekujabulisayo uma ingane iganga?
2: Hawu.
1: Hayi,
2: ngijabula kanjani manje ma?
1: Njengoba uthi nje seziyagala kona yini ukujabula lokho?
2: Hawu ma, ena.
1: Ngiyabuza.
2: Akukona ukuthi mhlambe bengijabula. Cha, ngiyaxolisa. Mhlambe akufika ngakahle kuwe.
1: Hayi. Kanti akusizi ke mntanami ugiya ngeenkinga zomunye umuntu.
2: Hawu ma, wazwayibeka kabi.
1: Hayi.
2: Ma, buthi ngiyagiya pho. Hayi ngeke. Mina bengibuza phela ngoba ngizwe sengathi na khona okungahambi kahle.
1: We kuhlisa bangakwazi unamanga kabi wena. Kanti ke qhubeka mntanami wenza lento oyenzayo. Ngelinye ilanga ngiyongikhumbula ngempela.
2: Hawu ma, songaze ungishwabulele. Bengithi ngiyidlalela.
1: Hayi, ukuthi udlala kabi mntanami. Udlala kabi ngempela nje. Ufuna ukukhohlisa.
2: Hayi, ngiyaxolisa ma wami. Bengaqondile yobe.
1: Kulungile mntanami ma uthi uyaxolisa. Ukuthi nje angifuni into ebhedayo.
2: Hayi, ngiyaxolisa ma wami ngempela. Yidlishiyele.
1: Hayi, kulungile. Ngihamba kuyolala. Ngiyokubona ekuseni.
2: Ulale kahle.

0: Thula, wafona ebusuku kwenze njani?
1: Oh noma ngiyaxolisa ngosami uyaphila kodwa ungixele ngokushaya ebusuku.
0: Ngiphuthume kwenze njani?
1: Hayi akukho lutho olutheni bandla. Bengifuna nje ukwazisa ukuthi angikho kusasa emsebenzini ngisathi shele nayikhaya.
0: Oh okay. Kunesimo esiphuthumayo yini?
1: No. Ayikho into embi nje. Ngifuna ukuya esikoleni sengane.
0: Oh kodwa ke khamba kahle konke angithi.
1: Akunankinga mngani mkhululeka.
0: Hayi
1: ngizokuthi ngizoya. Kune ngihlehlise ngilongithi ngiyangihlehlise kanjalo nje.
0: Ey, kwangcono. Bese ngithi phela mkhona mhlawumbe okwenzekile enganeni. Ave ihlupa phela lezi ingane. Oh hey.
1: Sile ke lapho uqinisile lapho mnganami. Awu, kodwa yaphila ugeligeli.
0: Yaphila loyo nezakhe.
1: Awu indaba, what nezakhe sekwenze kanjani manje?
0: Awu yazi nje mngani loyo, hayi uyayihluphela nje loyo oh hayi.
1: Hayi bosisi ungasheshu lahle ithembe. Ingane phela le.
0: Hey, uyasho nje ngoba phela wena wazi.
1: Uphi kuyimanje khona?
0: Ngiyacabanga ukuthi ukhona ngale kameleni lakhe.
1: Hayibo noma. Uyangithitha ke manje, mase uyacabanga.
0: Hey, ngizothini kodwa thula o.
1: Hayi kodwa awukwazi ukucabangela, kufanele ngabe uyazi ukuthi ingane ikuphi ngaso sonke isikhathi into kumele uyazi leyo.
0: Hayi ngiyakuzwa mngani, ukuthi phela umuntu ke into mangabe singaqondene naye. Kuba lula nje. Kodwa phela veleke ke ukushisa kwesicathulo kwazi umniniso.
1: Awu ba uyena. Awu ba. Hayi uyigagwini phontombi ngiyakwazi. Ngiyakwazi ndomkaShandu.
0: Kodwa phela ongiqinisile. Na uyalazi nje iqiniso.
1: Hayi konjalo ngempela ntombi ngiyazi.
0: Hayi yabona futhi mina sisi. Hayi okwamukwezandla ngiyakutshela.
1: Hayi.
0: Wa
1: phele washo ngendlela ekhathazekile nje Nkosi yamphu kwenze njani?
0: Hayi kulungile. Yoxoxela kahle mngani uma ngabe sesibonana.
1: Alright, siyakulungile. Ulale kahle ke sesi.
0: Bye sis.
1: Bye.

ngathi isithombe se-iPhone kanti umuntu impela lento ngiyaqala ukuyibona.

0: Yabona isikhathi ke shumi nanhlanu phambi korale shumi nambili. Ah, unkosi yami, uyazi ngiyamkhumbula Bomba. Ngiyacabanga ukuthi nisale kahle lapha kanyuswa, nkosi yami. Uthi ngijabule ngabe ukuthi umama lo bese umfihla umama ngempela umama uma ugasa. Uthi umama wangithi, uma ungeyona umshembe kuyena. UmNazareth, uma ungeyona iBhinca. Uma ungeyona ijukujuku uthi hayi bevamise ukuhambela eceleni nawe awungajabuli ukuthi uyibone. Siyabonga kakhulu wethobe wakagasa khwela eshongweni dam. Uthe wena uNormal noSibonga noAphiwe nomndeni wonke wakagasa nokakhwela uyabathanda kakhulu. URevrend Goge, siyabonga kakhulu wase back to God, usiphathe kahle nabo bonke abantu besiyekubona. Sizohamba manje sihambe siye lapha yakukhawadi, kodwa wamanje mlayelo Khoza FM wazi ukuthi masibuye nje sizoza ukuthi usiphatheleni. Noma umakayi lo, umakaba, ubani wekhawadi, umakabani?
1: Umaka lo, umaka boy.
0: Ngabe yini ngabanga ugeli, ngiyabuya kodwa.
1: Alright.
2: Isiqi sase-Afrika.
3: Usuka madoda, usuka madoda.
2: Ubingelela.
3: Ngihlale nensizwa ke la uzakwe.
4: Uva kamphatha ongaphatheki kwathi wamphatha waphatha izulu eliphezulu madoda ngikhona la okhosini FM.
2: Ukhosi FM.
3: Into yenu nayithanda kakhulu ngamaciko. Into yakho uyayithanda. Qaleni luculo.
4: Sisho khosini madoda, hleli kamnandi nobingelela. Yabona emculweni ngena ngo-1980, ngifika la eThekwini ngicanda ngineminyaka yo-16 no-18.
3: Bana, ngiyezwa nje namanje le yathi sidlala ingoma iyaqungutha la kuma-keyboard.
4: Kunjalo nje, mangakhi ingoma, siqale ingoma ngiyibhala phansi sina sinuya kwi-keyboard. Mfana ngathi usho kanje, ha wena sakwazi ukushaya i-keyboard, ngikhala ngomlomo, ngithi ayikhale kanje.
2: Njalo ngomsombuluko ngo 10 kuya ku 12 ebusuku ku Khosi FM.

0: enza umehluko enza njengomadiba
1: lonto iyawubanga into abana ndelale unaphakade donwabile
0: ukhosi FM luhamba phambili Isiqi sase Afrika.
2: Suka madoda, usuka madoda.
0: Ubingelela.
2: Ngihlale nensizwa ke la uzakwe.
3: Umva kamphatho ngaphatheke wathi wamphatha waphatha izo lephezulu madoda ngikhona la okhosini FM.
0: Ukhosi FM.
2: Into yenu nayithanda kakhulu ngamaciko, into yakho uyayithanda. Qaleni luculo.
3: Sisho khosini madoda, hleli kamnandi nobingelela. Yabona emculweni ngena ngo-1980, ngifika la ithokeni ngicanda ngineminyaka yo-16 no-18.
2: Bana, ngiyezwa nje namanje le yade sidlala ingoma, iyaqungutha la kumakhibhodi.
3: Kunjalo nje, uma ngingakha ingoma, siyiqale ingoma ngiyibhala phansi sina sinuya kwikhibhodi. Mfana ngakhe usho kanje, ha wena sakwazi ukushaya ikhibhodi, ngiyikhala ngomlomo, ngithi ayikhale kanje.
0: Njalo ngomsombuluko ngo 10 kuya ku 12 ebusuku ku Khosi FM.

0: Ziyaqhomelana ke manje. Yazo siphe.
1: Ya, sinya kuzo ke manje.
0: Ngithi siyaqhomelana ke manje. Thu makoti wami logqoka iphini ipho wakho. Upho wakho ke manje ke. Wo wami lo shaya iphini fa lapha ka left. Uyambona, uyambona lo phethe indishi yensimbi. Wo wami lowo. Upho wakho.
1: Uyabona nami nje mangiphuma la.
0: Yeah.
1: Khona obesevele sengibhikile sengikhombile.
0: Oh, okay.
1: Bathi mangiphuma nje hayi. Ungibona ngokubaba wasekhaya mfana.
0: We akakwazi. Phethu ndangusithatha uyaphila phethu.
2: Ngiyaphila njalo kodwa
0: bathi. Ngiyaphila phethu sesiyahamba thina. Sina kudedelwane.
2: Kunjalo nje injalo impilo.
0: Nithethe namhlanje.
2: Hayi namhlanje ke sibheka udaba lemadlanga commission longqo ukuthi ke engabeke inkosami ke kule lisonto elidlule ke kade kwenzakalani igigaba ke zakhona ke zazi kodwa ke nje ungcozo sibheke esithombeni. Bese lapha ke siba ke feature yethu ke la khona sithi umuntu ngabantu ke lapha khona ke uMr Uvezi unala. Sibheka nje indaba kaGogo, uGogo ke uMessi Shazi ke oneminyaka u90 wafika kuhlelo ngo-23 April kulo nyaka esho ukuthi akanamuzi uhlala nabazukulu so namhlanje ke sibheka nje indaba eyaphambili ukuthi ke ugogo uthola kanjani usizo
0: okay
2: lapho nje
0: danki siyabonga hayi liyanakekela shem hayi futhi nina sengisola ngathi WNB yanakekela
2: kakhulu
0: Abantu abandla nelunda lethu.
2: Lawu bagile.
0: Kakhulu. Siphe asambe mfethu nibuye kahle phela nishayele kahle niphephe.
1: Hawu siyabonga zimu kwethu sisebenze kahle sizobuya siphephile impela sokubona ke kusasa.
0: Ningalibali ukujava ngeke ungibone mina kusasa. Mina ngiya indawo enephezulu kusasa ko ICC. Uyabona indawo enjalo eyitop. La okufuneka khona ama access card okungena mawuzongena. Hayi wena ovela wagulutela nje gabazi.
1: Papa yini ngoba
0: sise haba sibaba ngoobriqwane ethu maqondana ngithembisa ukuthi lokho nawe lo right sengathi uke ungaliphetha kahle sazoshayela ubheke ekhaya uNkulunkulu abenawe akufikele sisibona nekusasa ngesikhathi esifanayo thank you tholishutwe

0: Good morning, Siphalaphala Sami.
1: Good morning, Siphalaphala Sami.
0: Yeah. Ay, hey.
1: Hey, Junior ngeke.
0: Kaphela, hey, ngeke mina.
1: Baby ngeke sekuyigema lakho lokuthi umbheke uthi udliwa yini.
0: Njengoba impongolozo kaka nginesithando sami kuye wena. Fika umhlohlibele la. Ngicabanga ukuthi ulambile.
1: Ngiyazi mina ngicabanga ukuthi uchamile yazi
0: sase. Hayi ke asiye sobabili. Mina ngizoshintsha nabukeni wena umncelise bese sibuyela la empedeni sizoqedela umcimbi wethu.
1: Hayi bu. Sekusile mzolo kanti ubonile.
0: Nesibusisiwe phela isidlo sasekuseni. Asidingi nomnikelo.
1: Ungayikhuluma indaba eminikele njengoba unitelefona nje ufuna ukufumbathisa.
0: Ufunjathiswani lo yazi ngijwayela kanti.
1: Kodwa
0: mzolo. Ucabanga ukuthi imali idilike emthini lo.
1: Kodwa ke mzolo nawe sesikhuluma iqiniso uzenzele nje ngakhalelo yazi.
0: Uqonda ukuthini manje ngalokho lwethu.
1: Uwena njengoba umuntu wenkosi isandla.
0: Umuntu wenkosi ngibiza ngomuntu wenkosi lo uhamba ethinta nabafazi babantu lona ngendlela engasile. Hayi kahle wena ukuvuna ipervert la.
1: Hawu mzolo kahle bo singaze ubize umuntu wenkosi ngepervert.
0: Ipervert.
1: Hayi ngeke nje uyamsukela. Hey awuthi ngiyothatha uJunior.
0: Hawu ayihlekisi ngempela le nto lwethu. Kusobala ukuthi uyathanda wena umeluke ngiphansi izinqa
1: lezi. Kodwa nkosi yami akakaze nje wangiphansi izinqa. Hayi awukahle ngihamba.
0: Hayi bo hayi bo bengingambuka ngimbona bukhoma nje ukwenza lokho. Musa ukumphikela la.
1: Angithi uyabona ke manje ukhalisa ingane ke manje.
0: Ebe ivele ikhala ingane olwethu.
1: UJuna nje usesindele ukuthi kahle hle uyingane yakho. Otherwise ngabe nayo usumlimaze njengonsele lo umsula ngalo mzuzu.
0: Ngisazomphinda lo onsele ndini lo. Ngoba futhi nawe uyazazi ukuthi akekho umsula. Ngizomphinda.
1: Akenza ngalutho. Bengikhona mzolo laphana nami. Yazini kuzokusiza ukuthi uhlokane nokuba ubhokolo njengoba wenza nje ngoba abantu bazoloku bebhizi bekuhlawulisa la noma bakulandele ezikadala wani ngiyakutshela
0: hayi suka ngijwayeze kambi ngonzele
1: kuzeka mabutho kuzeka

0: hayi, ezabanye uzazi kabi mazondo. Wena uyaphi nje njengoba uvuke ekuseni kangaka? Uyofesa noma usukhathele nje ukudayisa ulobhiya wakho odayisayo.
1: Hey, webheki. Ubuka nje mina. Ubona umuntu owenza good morning bus. Kade mina ngayehla leyo nqola mina uyangizwa. Ngeke nje ngiphelezele abantu bethi bayosebenza behola amakhina.
0: Yaw, bathathe mazondo. Suma business madoda.
1: Hawu, uya vele usoma business futhi ukavile. Ungibona nje ngiphuthuma ngiyobhalisa ibhizinisi lami njengoba kuthiwa sibhalise.
0: Hayi. Uhambe kahleke wemazondo.
1: Ha, siyakhula thina. Asimile futhi ntawonye.
0: Kazi wona amaphepha okudayisa nje ami kanjani?
2: Hmm?
0: Ngiwabekile amaphoyisa. Kanti ke kulezi insuku ngizowalekelela kuthina bobhe bonke laba abephula umthetho njengawe.
1: Hey, uzoshweba ke ngoba hayi ngiphezulu kwakhe. Konke lokho.
0: Engikwaziyo mina ukuthi mhla sifika sofuna iphepha esandleni. Hayi ukuleva lokho okukhonzile wemazondo.
1: Avucabanga ukuthi uyangazwe ebheki. Ilalelake, ngiyawuhlonipha umthetho futhi ngiyawulandela.
0: Hey, bonke basho njalo.
1: Hey, phume ezindabeni zami uyangizwa webheki. Unako kwakho. Ubheke ungazifici usahamba eceleni kwesicathulo.
0: Khululeka ke wesisi igroundwork ibuza la kimi.
1: Hey. Uyibiza ngegroundwork lento yenzayo. Phela uyazi mina bengithi udlala izindlu. Awulindeka abantu abakwazi ukukhankasa.

0: Dalia Olut. Yabo mina angazi nje ngasatshiswa ngenyoka efile solo kungazalwa.
1: Kodwa ke nje uyamsukela uNtsele.
0: Yabo lento yakho le umkhulumela. Sithanda ukungicasula ke
1: manje. Angimkhulumeli, ngikhuluma iqiniso lemsulo lana.
0: Olwethu. Ngimbone ngamehlo ami kuthinta lo.
1: Ube dance.
0: Oh, nina manje dance niyathinta thintana, nibamba bambane.
1: Yabo mabo, eh, yazini. Wena nje thana nje ufuna nje ukushaya uNtsele uyibeke nje kanjalo. Angazi ngoba ngoba uyokuvulela icala ke manje uNtsele.
0: Azangibophise nje lowo dodi. So ukhomba umzoni otshwala.
1: Mina ke ushumuzi kaMazondo vele.
0: Ah ukahlona ngamancoko akho yazini olwethu.
1: Hayi sithando sami yokuba tense. How yini ozama ukurelaxa? Uzocina usuphazamisa nomshizo wami lapho yinkinga yakho.
0: Uzidedela kanjani igazi mina umuntu ekubamba bamba umngamo. Hawungicika kakhulu nje ukuthi wena usuyamkhulumela ke manje.
1: Eke. Angisazi ke mina ukuthi manje bengizama ukugema indaba yejele namacala akho lana kodwa
0: kunento wayinako olwethu. Ngijweza ngalo mfana oyiphoyisa lo. Lo akancane.
1: Ke bomzolo. Unsela kamncane. Hawu.
0: Umfana la kumina lo ngamkhahlela la mina ngibhizi ngimatyasa kabi ngimkhahlela ngamndaba zalutho futhi.
1: Hayi angisazi ke manje.
0: Ukuthi iningi lalaba bafana laba senako nje ukungithatha kancane. Ya. Nokubuka lembungu leyo bhexisi. Yazi. Ngisazolimaza abaningi la.
1: Kodwa udlani molwane mzolo bakithi. Hayi man. Hawu. Anginike ibhodlela la Junior lapho eceleni kwakho ku headboard.
0: Hawu. Kuyini ke lokho kubukeka njengamakhadi la? Ah, akukho namakhadi asemtholampilo lawo.
1: Yiwo njengoba wabona nje.
0: Yini yogoma uJunior? Hayi, ngeke silaleke namhle khala madoda.
1: Mhm, akayilo kuyogoma uJunior. Ngicela silekelelane lana ukuze sivuse icala lengubo kaJunior. Yazi ngifuna lesa sibhedlela sifunde isifundo bayeyisa umthetho wabo nabanye.
2: Uphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo ababhali ilaba uMandla Dlovu Ntomuhle Mcambi Ntando yaphezulu kunene Lerato Thowe Jabulani Jali Yenziwe Sithole Nosicelo Gasa lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso likamdidiyeli uDolly Ogle.
3: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-30.

0: Yeah, I'm so Simi K. Lapra kenge bati ngiyabonga kukhozi FM 16 minutes emva kwa 5 o'clock la kukhozi. Chata sengizoba ngesikhathi sakho ukuthi ke singene khona lapha.
1: Hashtag umuntu umuntu ngabantu.
2: Izenzo zethu azikhombise ubuntu nokuzwelana ku umuntu ngumuntu ngabantu.
3: Umuntu ngabantu.
2: Kukhozi FM.
4: Kunjalo ngempela kanti ke uhlelo lolutholakala ngale hotel ezinhle abamathole funerals okuma singqabusane ke osiqophelweni eliphezulu ukwazi nje kabanzi ngabo ungaxhumana nabo ke ku 0730411600 noma ke ku 0342124007 noma kuvakashela ku www.amatholefunerals.co.za. Amathole Funerals, serving the nation. Kanti ke namhlanje sizokhuluma kindaba bakithi sake sayithinta la silandela lo ladaba ke salwenza kokumhla ka 23 April 2026 lapho ke khona ke ugogo umisi shaza empeleni uneminyaka ye 90 ugogo ingamakhulu impeleni ngamakhulu eshakalolunye impela.

0: Sandla mhlawumbe nje awusibeke sithombeni sokuthi ugogo isimo omfice kusona nesimo ke manje asekuso njengoba ke sazi ukuthi ke indawo yokuthi ke akhe isikhona
1: yebo ngicela ukubonga kakhulu okhwezini ngokuthi libe khona lisilekelele kona konke esithele sacela sakuzama into engibengelele bonke abathandi bokhosi ugogo esisekusempeleni kwini ake ngihlale ngithi nje kudla kancane ugogo mina ngimthathe njengomama kini ngoba ufike wabe se-replacer indawo kamama njengoba umama ngasenaye kahle ngithi njengomama kahle ngithi mama kuwe kahle ngithinteka-ke kuthengi-ke isimo angisifice ebhekene naso njengomuntu omdala osowumama esengithembele futhi kuye kahle ngithi ngihlaba umxhwele kutheni ake ngicele ngiguqe ngedolo bubona bonke abangakwazi ukuthi bamsize bamtakule ngahle ngimthatha-ke ngahle ngithi no kuloku engikhona engiphila nako akeze naye azophila kanye nami naye ngijabula kakhulu uma ngabe sengibona ukuthi sekudumele emansulweni ekutheni akwazi ukusizakala naye
2: Aw, siyabonga kakhulu mfowethu. Yeah, ngoba nanginoba bukhansela sinaye la. Mhlawumbe ungathini nje kuyena mfowethu ukudlulisa amazwi okubonga nokuthi naye njengomholi womphakathi alisukumele lolu daba.
1: Uyabona ukuba ubabukhansela useduze ke ngabe ngiyamqabula.
0: Ngiyamqabula.
2: Emkhathini uphuthele ugizi ke manje. Uyabona emkhathini. Yeah, kubeka mfowethu.
1: Ngisabula kakhulu nje ubabukhansela ngithi angibonge babukhansela angibonge nje uthando lothe wasinika lona nesikhathi othe wasipha sona nokuthi usukumele phezu uma sifika sizingane zakho sihayeze ubusubusi bantu abami nihayeziswa yini wasusamukele ngezandla ezifudumele yeah ngibonga kakhulu nabakwazile ukuthi basukume basizwe isikhalo sethu ukuthi nabo baphinde nabanye nabanye abokuthi baqhamuke basizwe isikhalo esobe bekhala ngaso abakubelaenza kwethu
2: hawu siyabonga kakhulu sisitombe enhle
3: yeah
2: na nina ubabukhansela asikubeke cace ukuthi ngathi impela hhayi njengoba aduza lapho ubaba esebenzisa igama lesizulu elithi selidumele emasumpeni ngokuthi-ke ugogo ngathi sekuyalunga cha impela hhayi impela sesingaqinisekisa lapha njengoba sizoba naye nje lapha ubaba unala oyi-CEO yamathole futhi aphinde abe umsunguli wamathole ezo-ke kube namagama athiza washoya amahle engicabanga ukuthi nakini azokwehla kahle ngodaba lukagogo
0: Ntombe enhle sicela lapho kusem nje ukuthi sawbona gogo bakithi simuzwe nje iphimbo lakhe.
3: Yebo, gogo.
0: Ngibona ukuthi ngibini ngizwe. Sawbona sithandwa sethu, sawbona.
4: Yebo.
0: Uyaphila kodwa gogo?
4: Hayi, uyaphila.
0: Ah, kodwa gogo.
2: Ah, siyaphila, siyaphila nathi gogo, siyaphila bo.
0: Injani nje intokozo ukuthi nakho ngathi kuyalunga manje ngekhaya lakho.
4: Awubengijabula mina usengulusizi awubengijabula ngoba into engijabulela nje abantu bami ini ukuthi manje uma ndingaphumeli emzini umuntu
2: yebo
4: iminyaka ihambile bengithi 91 ngesonto ngomhla ka 19
2: Hawu bakithi siyabonga gogo siyabonga kakhulu futhi sikubongele nawe sikubonge futhi noNkulunkulu ngokuthi akwazi ukuthi athinte inhliziyo zabantu abalusizi emphakathini abafana nomnumzana unala ukuthi basukume bama ngeenyawo no babukhansela la umakhathini basukume bama ngeenyawo ukuthi nje ke ukwazi ukulekeleleka siyakujabulela kakhulu gogo
4: ngiyabonga
2: siyabonga kakhulu
4: ngibonga nekomiti lami leli untombe enhle
2: yebo
4: ungisukumele umntwana uminyenyawo
2: awu bakithi umtshele lapho untombe enhle uthi sithe nje shuku hey awu siyabonga ke mntu omdala
4: yebo
2: alright sokhuluma-ke la nomnumzana unala-ke emva kwezemidlalo nomkhaba ofuka amadonsela njengoba manje isikhathi-ke imizuzu engamashumi amabili nesikhombisa libombene ngehora lesihlanu ntambama
0: njengamanje-ke naye lapha-ke ngomanje eshawa ukylie botman noyams ethi uthandwa lupheli uthando lwabantu kithi ukhozi lanakekela umuntu ngabantu uthandwa kuphela nje sikhuluma ngalo kukhozi FM WNB

0: Right, umsakazo ukhoza FM ukhoza amaphiko phiko. Kelvin Momo lo. Kanti kahleni mfethu yazi. Right, umlaleli wethu cha sikhuluma indaba ka Kelvin Momo la ukuthi imnandi lengoma yakhe uhamba no Polo Bila. Ithini isithando sihloko?
1: Ithi Spansami.
0: Hey Spansami. Yena ngeke asoza likhohle itheke ubadla u Kelvin Momo.
1: Lamenzani itheke. Itheke lamenzani.
0: Awukhumbule ephephuka namatende la
1: etushaya ispansa ke na
0: etushaya ispansa ke njengale ngoma la people's back
1: oh ay shame
0: wave wasuka nje izunjelana khona kuphela yabo seza kuthiwa uliyane people's back sikhona khona la ala ngafika ke how sizababazala kuthiwa hayi kuphephuka ngisho amatende nandi ha nomoya futhi ngaphezulu nawo usuzwa ngathi ayi ngasho ati hayi bekukubi
1: cela iphase kahle cela
0: please eh momo babuye mfowethu waqondana nje hayi ngoba kunjalo eThekwini cha
1: asinjalo asidlali ngezulu
0: uthi kwaqondana nje Nkosi yami
1: hayi hayi cha phe sicela sibe serious manje eke ndangapha ke Mr. Ndala Mr. Ndala ke lapha nje ilunda likaze lonke nje Mr. uveze uhle nala nje lapha ke omusungule futhi ke nje uyi CEO yamathole funerals lapha futhi yabuya abe ke umxhasi noma ke amathole funerals lapha yabuya abe abaxhasi lapha ke nje balo lolu hlelo umuntu ngabantu #ukhozi liyanakekela

0: yithi impela inyoka nesihlazana yithi omabona bulawa uyayiza leyo ndaba leyo kusho shibulika osibali basemzini athi dedele athi dedele endleleni kunjalo nje mlalele ukhoze FM saba nawe ngalesikhathi sesifikile sikalelekile bakithi ngasonke lesikhathi umsakazweni omkhulu ukhozi oluma phiko phiko yabona ke iyasebenza ke lento ihamba kahle futhi ngiyayizwa nje mina ngizwe emkantsheni phakathi egazini umculo wakithi ke lo umculo wesintu umculo esiwuthanda kakhulu umculo ogijimisa igazi umculo ngampela othandekayo ngampela umculo ozimbabo zale mculo ekhona uyayibona leyo nto leyo asikhuzeki ke basesifikile asibe sabambeka ngempela ngoba uyazizwela nje nawe ke sihamba nawe ke ngalesikhathi imizuzu elishumi libumbene ihora leshumi uyayizwa leyo ndaba leyo sibonga kumshengu laphana ke nenhlelo ezimnandi besiphathele zona kamnandi nje lokho efikile ethi ubusuku obuhle sesikhona ke nathi sithi sigqi saseAfrika soyibamba nawe siyidudulele nto siyiphushe ngempela soyideda laphana enkundla makubumbana ihora leshumi nambili siyibambe nawe nje sigijima nawe mlalelo Khoze FM sihamba nawe seqa magagasi kumnandi kunjalo nje ngibonge laphana kuhlengiwe umntaka undaba ezethu umthi umntaka Mbatha sithi nje yey bakithi usididiyelele kamnandi nandinandi uhlelo samba nawe ke futhi nawe insizo lapha nominentle umntaka Mnqayi ehlanganisele nje kamnandi lapha nentanjeni umsindo yokwezwayo uyena ke osiphe yona samba ke umculo mbhaqanga umgqobanyawo isitathamiya ungakhohlwa ke nakanjani sina impinda yomdlalo womoya ke njoba nje kuyilesi sikhathi ungakhohlwa ke sina umlando wengoma ukuthi siphathele yipi awusondeze nje indlebe ungeboleke mlaleli uzoza ukuthi ngabe sikuphathele yipi na ingoma namhlanje kuzoba ukuthi ke sifuna nokwazi phela ukuthi ngabe uhamba na yipi na ingoma namhlanje malibumbane ihora leshumi nanye hlala nathi ke yithi neduze nomsakazo wakho ngiyazi ukuthi ujomba ungilalele lapha khona ngisafuna ukumuza ukuthi uthini ngibone ngithumelela umlayezo bakithi sibonge nabantu abasilalele ku social media bakhona basibhekile ngempela siphinde sibe nabantu abathi nje sihleli nawe emgwaqeni sihleli nawe kuphi kuphi nalapha basilalele khona sithi sawubona salute la ukhona siyakuthatha sifaka ebandeni sikhijima nawe ke uyawuza umoya kumanje uyawuzwa vele umoya uyayibona ke lento le ake sithatheke lento le size lathi sabe sapholisa amaseko ukuze sowazi ukugibela phekwazo zonke izinto esikuphathele zona namhlanje uzoyizwela ngokwakho uze ukuthi ngabe sikuphathele ntoni na nansiko impinda yomdlalo womoya yizwa la size ukuthi ngabe kuthiwani
1: awuthi uzokusha nje kancane kusha futhi
2: Laleli, Ukhozi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osiqhawuqhawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombendle Dlamini.

0: Uzwile nje noma ukuthi Themba liyasa?
1: Ngizwile, kodwa umphathi ke phela akekho nje.
0: Akekho umphathi? Uyena?
1: Angazi, ngizwe bekhuluma uMetron nabanye bethi angazi uthathe special leave.
0: I special leave? Hayibo, esivumbukapi manje ngokusheshsha okungaka.
1: Hawu, ngeke sazi phela thina umuntu mangabe ithathe leave, uyena osukazi ukuthi yani.
0: Hayi, ungabe njalo umphathi uyabaleka.
1: Hayibo, ebalekani ke manje. Kungenzeka ukuthi usayophumula.
0: Ey, yabo kube umphathi. Hayibo, kunzima. Yakuba kodwa.
1: Hayi, kunzima khona impela ke. Yabona uma sekunjena, kufanele ukuthi uqine ngempela.
0: Ya, bandla kunzima. Akufani nomsuku sathatha imali.
1: Imali yani ke manje le?
0: Awu kahle bo. Wavela nolaka ngisho imali yomholo, iholo nje basihola. Hawu.
1: Singiyaxaxa ngaphela ukuthi wasukhuluma ngemali nje manje imali ivelaphi lezo khuluma ngazo.
0: Yazi kodwa mngani wami. Kusofanele uyeke lento yakho kuvele nje uvedane ube nolaka mangabe kukhunywa ngale ndaba lena. Hayi hayi hayi.
1: Ulaka iba nolaka kanjani?
0: Hayibo, ungangitshethi usungayiboni. Awuyiboni ngempela ukuthi usukunolaka kanjani wena?
1: Ungayibona kanjani? Ungayibona kanjani ngempela?
0: Hayi ngeke kodwa fanele uyeke lento yakho. Uyosuyibambise ngempela. Ngeke. Fanele ube wena nje.
1: Iyazi ukuthi la ungayithusa ke manje. Uyazi noThemba Nkosi wayisho lento oyishoyo.
0: Serious?
1: Hey.
0: Iyabonake. Yabo usendaye ukuthi uzokubambisa ngempela uvela utatazela ujuka kuba la makhunya lo ludaba nje wena umfome hayi bo kahle bo sisi ngeke
1: kusho ukuthi yazi mhlambe ngizowe ngayiboni mina
0: meluzame sisi meluzame nje ngempela yabo nje uzoyibambisa wena uma ngabe usubona na umuntu ongazilutho njengomyeni wakho ngalo daba lolo ngeke shintsha sisi shintsha
1: yibo yazi uyangithusa ke manje
0: ngitsheqiniso ke mina
1: hey ngempela kuzofanele ngizame ngeke nami kodwa angizenzi nje oh
0: hayi ke phela nkosami kuba njalo ngempela kunembeza nje we hayi unjalo nje unembeza
1: hayi asambe nisosebenza okunye lokunye sobuye sikubona.

0: Wazi wena mapho umntanami namhlanje engabe kwenze njani?
1: Hawu kodwa ma inje ngadala ukuthi nje nginganami ngibe ngazi kahle ukuthi angidliwa nembeza anginazi inkinga.
0: Unembeza wanike manje leso ukukhuluma ngawo?
1: Aha, usengiyasho nje phela yabo mangabe nje kungekho lutho olubo lwenzayo yini engakwenza ukuthi ungakhululeki?
0: Ha? Kusini. Walokhu kudla iguma nje mntanami kwenze njani? Khuluma.
1: Hayi bo ma. Kisa phela indabeni kuthiwa ithimba lezikhulu zomnyango wezompilo. Yeah. Bazovakashela esibhedlela sodumoke ngitshena.
0: Uyabona ke manje uyangilahla ke manje. Imaki isibhedlela sodumoke wandise ukukhuluma ngaso.
1: Ngisho isibhedlela phela awantshotsha khona ingane. Hawu ma, cha ungangina.
0: Hayi phela mina vele ngibe ngikhohle nje kwale yonto.
1: Uyikhohle kanjani nje kodwa manje indaba ebaluleke kanje?
0: Hayi cha phela mina ngiyena phela umuntu othanda indaba zabantu angiyena ufuna indaba zabantu.
1: Kodwa ma wabi. Akukhona ukubona indaba zabantu ma. Ukuthi nje yabo umuntu kufanele wazi ukuthi kwenzakalani ezweni ohlezi kulona.
0: We ma. Usho liphi ke loniswa? Leli sikhuluma ngaleli. Osathi usathi uyayilandela into uyivele nje ishabalale nje. Wena wabona amazolo ayibonwa yilanga.
1: Uqinisile. Ngoba nje nayo le ndaba le yalengani ingavele iphelele omoyeni nje sibhekile.
0: Uyabona into engishoyo. Bese usala kanjalo ke wena. Lapho ngokuthola ukuthi ubusuzo wagamanxa wazi wavele ngontamo udabeni ungakuthinti nje.
1: Hawu noma kunjalo kodwa phela umuntu nje kufanele uwazi ukuthi yabo ezweni kwenzakalani mangabe wakhi.
0: Bese uthulani ke ngalokho mangabe sewazile.
1: Noma uyokuthola lutho ma ukwazi nje. Balengile kuwodwa nje.
0: Wey ngiyasebenza mina thina sihlangene nezindaba zabantu engathi shu.
1: Hayi bo ma into engathi shu ukulahlekelwa ingane. Hayi ngeke kusiyonto encane le.
0: Suka into ezongisiza ngani leyo mina?
1: Hayi ngizoloke ngikwazisa ke njalo mangabe beloke bekhuluma abantu ukuthi sebethini yeso.

0: uyazi gogo uzozana ngimbone kahle uyazi ungathi useqomile
1: hayi
0: ngiyamsola ukuthi ungathi useyabhema
1: hayi Themkosi ungangithusi wena
0: ungikuthusa ngani ngake ngaba ngangayi nami futhi ngake ngabhema gogo ngaqonywa angithi nawe uyakhumbula
1: hayi ngiyakhumbula ungitshela indaba yokubhema ukuthi wakwabhema
0: uyabona ukuthi ngeke ngihluleke ukubona umuntu obhemayo gogo
1: Eyi ngiyabona manje kukhona inoku wakusola kuyena
0: cha noma ngingakaze ngibone lutho oliphathekayo sithando sami kodwa hayi uyabona la kuneimpawu ezithile ngizibonayo kuyena engayiqondi kahle
1: kodwa ngabe inkosi ngiyone ngani bakithi
0: cha sithando sami musu kuzihlulela akukona ukuthi ngoba usuku uyonile inkosi kepha into nje legcwele umhlaba wonke kuzo zonke ingane zethu lezithando sami
1: kodwa kusengavela abukise ngami njuzuzani kanjalo nje kuyena yedwa vo
0: Gogo kungenzeka phela sithando sami ingane uma ihleli zodwa ziyakhohlisana igcineke isilingeka kenye ingane ke nayo isingena esilingweni ke nje njengazo zonke ingane
1: hayi kwaze kwanzima nkosi engabe kuyimanje khona nekamreni lakhe ngoba phela uthe uyokwenza umsebenzi wesikole
0: uyazi wakhuluma awume ngiyombheka sithando sami
1: uyamthola
0: hayibo noma gogo
1: yake
0: kuzuzani la endlini
1: Hayi bonkosi yami akekho Imaki umbhekile bathroom
0: Lutho gogo ngimbheke yonke indawo akekho la endlini nje
1: Buka nje ushiya incwadi kanjalo phe kombhedi Hayi bo Lengane kanti njani ngempela Ukhohlisa mina uthi uyofunda ekamereni kanti uyazi ukuthi uyahamba
0: Kulungile ake ngihlale ngimlinde Ngifuna ukubona uzobuya nini
1: Engabe uzothuvela phi uma esebuya? Ey, yazi uzuzani bakithi. Hey.
0: Awu ngeke ayiswele into azoyisho leyo gugu. Akayiswele into azoyisho, angithi uyamazi nawe.
1: Ey, kazi ngeno yini ngempela lengane? Mina zo.
0: Hayi. Ngicabanga ukuthi kulesi sigaba seyingane sokuhlupa nje.
1: Hayi kodwa sengathi okwakhe kuyaxakakeki.
0: Hayi.
1: Hawu, uphuma kanjani abazali behleli, uvela unyamalale nje wena kanjalo.

0: yazi ngize ngishaya manje bengilonga ukuthi ngizoshaya imini kanti na ke sengkhohliwe
1: ngakho
0: singithi hayi angishaye nje manje ningaze nilale.
1: Eyi siyabonga kakhulu makusibheke uyazi eyi
0: imake ayibo ngifuna nomzukulu ake ngimbingelele bo uphi ngikhulume naye.
1: Eyi ma uyazi ushaya nje eyi sisaqalaza nalaye sinogugu asimboni la endlini.
0: Imake angizwa uthini ke Themkosi uthi nimqalaza endlini ngalesikhathi uthi iphi ingane?
1: Eyi kunjalo ma besimgcine nje ibhala kusho ukuthi unyenyile nje waphuma singamboni.
0: Wanyenya kanjani Nkosami wanyenya kanjani eyapi nikhona?
1: Eyi ma kusho ukuthi ubonile ukuthi singene ekameleni nogugu wase yanyenya nje.
0: Hayi hayi Themkosi hayi bomsana ukuganga nina. Hawu ningahlulwa ingane nje eyodwa nje vovovo umntwana eyedwa.
1: Cha ma hayi ukuthi uyasehlula kusho ukuthi nje usiphambile nje kancane ma.
0: Kanjani kanjani nibekile Nkosi yami hayi uyazi angizwa lento.
1: Ma
0: kuyimanje njengoba ngikhuluma nje nawe anyazi ukuthi ingane iphi injani la ikhona.
1: Hayi khululeka ma ukhona nje khona la iduze akanankinga ma uzihambele nje indlela zakhe.
0: Ngikhululeka kanjani zindlela zine 100 ebusuku.
1: Ome kancane ma awu nange ngena ma ngisakhuluma naye.
0: Ayikulungileke ndodana kwathi kwahla nje uyazi bese ngiphakanyelwa nawushukela. Lalela phela ndodana anofaka ibhande phela enganeni kusekuthi
1: yebo ma. Ayikulungile ma siyabonga.

0: ukhala ngempela yini ma, he?
1: Nkosi yami, yini manje ekhalayo?
0: Hawu, ngizange sikhuluma nobhuti nje.
1: Awulele kanti ulapha empedini nje ucijisa indlebe ngoba ufuna ukulalela indaba zami.
0: Hawu ma, kanti akufanele yini ngize ngizoza ukuthi nakwenze njani mangabe ngizwe ngathi kunendaba futhi manje.
1: Yeah, ngiyakwazi wena. Hayi, ukuthi nje uthanda indaba nje wena. Hayi ngoba khona ufuna ukuzwa.
0: Kanti akunjalo ke yazi. Kwa mina nje bengize ngathi nje usukhuphukela na umoya.
1: Engabe yini ekujabulisayo uma ingane iganga?
0: Hawu.
1: Hey,
0: ngijabula kanjani manje ma?
1: Njengoba uthi nje seziyagala kona yini ukujabula lokho?
0: Hawu ma, ena.
1: Ngiyabuza.
0: Akukona ukuthi mhlambe bengijabula. Cha, ngiyaxolisa mhlambe akufika ngakahle kuwe.
1: Hayi. Kanti akusizi ke mntanami ugiya ngeenkinga zomunye umuntu.
0: Hawu ma, wazwayibeka kabi.
1: Hayi.
0: Mangabe uthi ngiyagiya pho. Hayi ngeke. Mina bengibuza phela ngoba ngizwe sengathi na khona okungahambi kahle.
1: We. Uyokhohlisa bangakwazi unama kangakabi wena. Kanti ke qhubeka mntanami wenza lento oyenzayo. Ngelinye ilanga ngiyongikhumbula ngempela.
0: Hawu ma, sengaze ungishwabulele. Bengithi ngiyidlalela.
1: Hayi, ukuthi udlala kabi mntanami. Udlala kabi ngempela nje. Ufuna ukukhohlisa.
0: Hayi, ngiyaxolisa ma wami. Bengaqondile. Yobe.
1: Kulungile mntanami ma uthi uyaxolisa. Ukuthi nje angiyifuni into ebhedayo.
0: Hayi, ngiyaxolisa ma wami ngempela. Yidlishiyele.
1: Hayi, kulungile. Ngihamba kuyolala. Ngiyokubona ekuseni.
0: Ulale kahle.

0: Thula, wafona ebusuku kwenze njani?
1: Oh noma ngiyaxolisa ngosayami uyaphila kodwa ungixele ngokushaya ebusuku.
0: Ngiphuthume kwenze njani?
1: Hayi akukho lutho lutheni bandla. Bengifuna nje ukwazisa ukuthi angikho kusasa emsebenzini ngisathi shele na ekhaya.
0: Oh okay. Kunesimo esiphuthumayo yini?
1: No. Ayikho into embi nje. Ngifuna ukuya esikoleni sengane.
0: Oh kodwa ke khamba kahle konke angithi.
1: Akunankinga mngani amkhululeka.
0: Hayi
1: ngithi ngizoya. Ngiphinde ngihlehlise ngithi ngiyangihlehlise kanjalo nje.
0: Ewu, kwangcono. Bese ngithi phela kukhona mhlawumbe okwenzekile enganeni. Ave ihlupha phela lezi ingane. Oh hey.
1: Sile ke lapho uqinisile lapho mngani wami. Awu, kodwa yaphila ugeligeli.
0: Yaphila loyo nezakhe.
1: Awu indabo, kodwa nezakhe sekwenze njani manje?
0: Ah, uyazi nje mngani loyo, hayi uyayihluphela nje loyo, oh hayi.
1: Hayi bosisi, ungasheshu lahle ithembe. Ingane phela le.
0: Hey, uyasho nje ngoba phela wena wazi.
1: Uphi kuyimanje khona?
0: Ngiyacabanga ukuthi ukhona ngale kameleni lakhe.
1: Hayi bo, hayi bo noma. Uyangithitha ke manje, mase uyacabanga.
0: Hey, ngizothini kodwa thula oh.
1: Hayi kodwa awukwazi phela ukucabangela, kufanele ngabe uyazi ukuthi ingane ikuphi ngaso sonke isikhathi into okumele uyazi leyo.
0: Hayi, ngiyakuzwa mngani. Ukuthi phela umuntu ke into mangabe suyingaqondene naye. Kuba lula nje. Kodwa phela veleke ke ukushisa kwesicathulo kwaziwe umniniso.

0: ubawo yena. Awuba. Hayi uyigagu inphontombi ngiyakwazi. Ngiyakwazi nomkaShanto.
1: Kodwa phela ongiqinisile. Na uyalazi nje iqiniso.
0: Hayi kunjalo ngempela ntombi ngiyazi.
1: Hayi yabona futhi mina sisi. Hayi okwamukwezandla ngiyakutshela.
0: Hayi. Wavele washo ngendlela ekhathazekile nje Nkosi yami pho kwenze njani?
1: Hayi kulungile. Yoxoxela kahle emngane uma ngabe sesibonana.
0: All right, yeklungile. Ulale kahle ke sisi.
1: Bye sisi.
0: Bye.

0: Anginako kwanele ngizomnika uqobo lwami ngikhumbuza ingoma yesonto. Uyabona ke bayishaka mnandi ke futhi imzulili kamnandi uyazwela nje amaphimbo bakithi ukhlukahlukana kwabo bayishanga istayela lento. Sehamba ke manje mlalelo Khoze FM sizobheka ezinye ke zeinhlelo esikuphathele zona njengoba nje isikhathi sizenzela umathanda njengamanje usekhaya ukuphi la usilalele khona sikhona sesifikile isigqi saseAfrika ubingelela umuntu ekampanza sihleli nawe nje kamnandi kanjena kusebusuku ke bakithi. Kumnandi kakhulu ngoba usiphe yonke indlebe yakho uhleli nathi ulalela usempedeni wakho ukuphi la usilalele khona sithi sawubona kwena ke size ngalabo sesiyabuyana kanjani sizoqhubeka ke la nezinye zeinhlelo sikuphathele zona ngithehlale eduzane kwe-violence yakho uthi ne indlebe yakho eduzane uzoza ukuthi ngabe zikhiphani na
1: bashayeli. Lentutho oyibona phambi kwakho akuyona into ethejwayelekile. Udongo luwugqinzi olwenza ungaboni futhi luyingozi ebulalayo. Ungalokothi ushayele uwele umgwaqo omkhulu lapho kushiswa khona utshani kunentutho futhi. Ngeke ukwazi ukubona imoto eyimile kuze kube usufike ngqo kuzona. Mesa imoto yakhe eceleni komgwaqo khanyisa izibani zokwexayisa amahazard. Linda kuze kudlule isimo. Isinqumo esisodwa singasindisa impilo kuhlanganisa neyakho. Bona ubonakala ali kulobu busika lo mlayezo ulethelwa umnyango wezokuthutha kazwelonke.
2: Nomamkhulu.
3: Sisigogo uhambo lwakho olude kodwa ngiyafisa ke ukuthi ke silise lapha ekhaya usawugogo lethu Zuma. Ukukhula kwakho nje kubukeka kanjani?
4: Anise sakhula ngesikhathi kuzoba noshintsho lolukhulu ukuthi kube idemocracy la ekhaya. Ngazalwa lesazini sakhula kancane eLondon saya eZambia ngo-1990 sabuyela ekhaya.
5: Uqhamuka emndenini la abazali bakho khona beyizishoshovu. Bayahlonishwa ngabaluma wakho unkosazana Dlamini Zuma kanye nobabu wakho ubaba Jacob Zuma kusitafleni manje mhlawumbe ukusihlwa. Ngani nikhuluma ngani?
4: Hayi ngicabanga manga bekukhulunywa ipolitiki kakhulu. Uba ubefuna ukukhiqoza odokotela ke ngoba naye lesi udokotela. Ubaba ubefuna abameli.
5: Yini lento ngemedia lomkhakha lo eyakudonza yakholela kuwona.
4: Uthuli usesibambe umncane siyasebenzisana futhi naye. So bengifunde Cape Town ngise UCT ngiyenza ilaw wafika yena ezongena ku open day yase after. Ngathi ayi angimphelezele kusiswane. Hayibo kwabe ngathi bayenzela mina le open day.
5: Hayi wena.
4: Hayibo. Yawa ngafanele ubaba ngathi ba sengicabangile sengiyibona into engifunikeza ngempilo yami ngicela ukuba ngilindise walivala ucingo umama.
6: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
2: ngo-12 kuya ku-3 ntambama
6: kuKhozi FM
2: luhamba phambili.
7: Uyazi ngikhumbula sisebancane ngangicabanga ukuthi ukuxolisa kwakuyinto esheshayo uthi uxolo. Omunye umuntu athi
8: ayikho indaba yase-Afrika engaxoxwa ngemzuzwana nje engu-30 kuphela. Ukuze uyizwe kahle yonke nge-African Time, thenga i-Castle Milk Stout namuhla bese uskena i-QR code noma ungene ku-website yethu. South Africa Bishop, akiyona abaneminyaka engaphansi kuka-18.
9: Uphuthelwe yisiqephu sohlelo le-SABC Education oluyintandokazi yakho emsakazweni wakho. Nge-SABC Plus ungakwazi ukuphinda usilalele nominini nomikuphi. Kwi-cellphone yakho vuli i-SABC Plus app ucofe u-demand bese ukhetha u-radio bese ucofa u-SABC Education. Uye ku-podcast bese ukhetha oyithandayo ucofa u-play. Kanti uyakwazi ukulalela nakwi-computer yakho. Uya kwi-SABC Plus website ethi www.sabcplus.com ucofe u-demand. Bese ukhetha uradio uzobusiwa wabona ama SABC Education podcast bese ukhetha oyithandayo. Kulula, ihlale ikhona uma usufuna ukuyilalela. Lo mlayezo wethulelwa yi-SABC Education, enriching minds, enriching lives.
10: Mama hlase ngathi nje ukwazi ulale.
11: Angazi ngibuthi uqhubu, angazi nje ngize ngilale. Kunohlelo lidlala lapho Khoze FM elishaya intombazane ukuthi ubingelela yakwampanga. Emma yizolo bevakashele lo mfana ongamthembu ubonani lo kamhlongo. Hayi, ingoma ibidudula lengane and bekusuku lokuqala phela izolo nayo. Iqala and futhi bekuyibirthday yabo. Hey bestie, ngicabanga ukuthi ubonani ubekhathele ikhethe lapha. Ikhethele birthday. Ngoba hey bikhulu ingoma zombhaqanga wena. Hey ngiphaphame ishingoma. Manje into edala ukuthi ngingalali. Ubonani ubuye ngamthembu. Ubuye belukhali la emantombazaneni. Kanti phela intombazane. kanti mina mbani ayinto ayi ayadudula mani ifike ngamandla singamandla abona umbhaqanga uma singabonanga iyobeka kude iyobeka kwelinye izinga mingaphazamisanga ongoma bayo yona kodwa nje ma ihlanga lolunyaka engene ngalizona hhayi impela angilalanga yingezela ikhetha lami uzwako le bababekezela hhayi ngadudula odala njeba bonke nje abafowethu oswenka hhayi ngafisa kade kodwa bayeza umapendana siyeza singumapendana ngisazopenda isitudo lesigculuka isitudo.
0: Ah, bafethu. Uyabona ke la iphimbo lika Mahlase leli, uMahlase akabhedelwa. Uyabona ke insizwa leni ibingusomahlaya kamnandi kanjani umculi, wa umbhaqanga, ibekile induke bandla bandla. Sijabulile ukuba naye emhlabeni njengamanje sithi nje ulale ngokuthula. Sizwe izibhlungu nje namhlanje sivuke ngazo na ekseni nje ukuthi hawu bakithi insizwa isekhe emhlabeni isono nje. Uyazi ukuthi uyayiphile nomuntu ungazi ukuthi uzohamba. Uphi yazi nje ngazi indaba yokufa ungayichaza uyithini uyayiphila nomuntu ungazi ukuthi uzohamba uzwe sewuzwa nje ungazi ukuthi yitshi impela likushaya lapha ekhanda ubuhlungu kakhulu ubuhlungu esibuzwileyo ngensizwa lena insizwa zombhaqanga ziphatheke kabi kakhulu intokazi lapha nemiculweni ombhaqanga kuningi kakhulu ke bakithi thina ke sisanda kuthola khona manje akukuningi sokukhuluma kakhulu mhlawumbe kufanele sithole ulwazi oluphelele kahle mhlawumbe noma emalungeni omndeni noma komunye wabo osondelene kakhulu naye uMahlase insizwa ke besiphila nayo lesigijima nayo iqhaweleli njengoba uza nje iphimbo lalo ave ebehlekisa uMahlase ave behlekisa hayi suka uyabona ngoba ngithi nje uMahlase akabhedelwa hawu bafethu hayi kulungile insizwa lalo uphumule siyobonana kwelizayo mfethu imisebenzi yonke yakho emhlabeni uyaziwa siyabonga kakhulu ngokuzamile nawo ngangamandla akho nokusebenzele kuze kufike kulesikhathi uNkulunkulu akukhumbule ngaso sithi nje ulale ngokuthula bakithi nalapha negroupini isiqi saseAfrika bakhala ngampela insizwa uyabona ukuthi ngampela ubungenangxana muntu buyiphilela nje uyiphilela impilo yakho hayi intando kaNkulunkulu ke sesithi ayiphikiswa ngempela ngempela ngempela ngempela ulale ngokuthula insizwa yakithi ulale ngokuthula qhawe awusuka madoda ulale kahle Mahlase asiqhubeke ngampela sidedele umculo ombhaqanga phansi phezulu lo athi dedela abanye.

0: Esigibo njalo ayi bafethu amagolide angishayela kamnandi la athi ngikhuzile waqhubeka ngiyabafuna nje amagolide ngifuna ukubona ngifunekeze la azongichazela ukuthi lo shuno ongake egijima ngawo la uthathaphi ifamily yayiza ithi amasaha nje shame ave eminya angazi ke mina angazi kahle hle lapho ke emasaheni uyabona kusho ifamily ndingashobeni bathi uyadura utshwala byadura utshwala yabona nje kakhulukazi bangabe kusuke kuthiwa uthengangi uyaphiwa eyi kuthiwa uvesane ushayi kakhulu ngisake ngiyilandele le ntona ngiyoyihlalisa nje lapho kuphuzwa khona yabo ngiyithulise ngiqube ngifuna ukubuka kahle lezi tayela zakhona ukuthiwa umuntu uma engabuthengangi utshwala kuthiwa hhayi ushaya adlule lona obuthengile kwenziwa lapha ebatshwaleni hayi ngeke angifuna kuyiphika ngoba ngiyazi uyayibo ke ngiqalela ngizwa ukuthi ngabe kuthina ukuphawula kwakho zibe mbili ingoma esikunikeze zona ifamily amagolide sawubona
1: ngelela
0: ngane yakwethu
1: ngiyaphila unjani
0: ngiyaphila
1: ngiyaphila ukhuluma nomzamo umagenyezi ngilapha e-Fryhead kwafuduka esigodini sasethala
0: mkhaya nje
1: yebo hayi kuyadura utshwala mabanga
0: Ayi undiza nayo.
1: Ndiza nayo.
0: Una ukhathela masaha ke kobe.
1: Mina ngidlulo sahwaye ngiswa.
0: Kulungile. Angifuni ukuchaza nabangani bakho. Esho, yabona ngivuda phela unikhatha labangani benu. Yabona khona ukuthi hayi bo ubingelele ungazi usinyundela wena ethi lesisahela mnanda ayikho inkingi. Abana nkinga futhi labantu sibasahayo usuzoba timeisa hey. Hayi akusimini. Ifamily. Sawubona.
2: Yebo njani?
0: Ngiyaphila njani wena?
2: Ah, ngiyaphila ubengelele sizale emse ngokwamajoze engululu kwenza ximba ngilayishothi jabulana.
0: Wemfoka ximba?
2: Yes.
0: Awukhulume ndoda.
2: Hayi, mina ngihamba namagolide, yabona ubonani imhlongo lo wamagolide, ayashaya kona.
0: Uthi uthini? Uthi babu mdala.
2: Eh.
0: Kodwa ufunani kimi? Hawu bakithi.
2: Siyabonga
0: ntini. Hayi siyabonga kakhulu. Yabona njengamanje kuse draw angazi sibheke phi ngempela sawbona.
2: Yeah, sawakho.
0: Mfethu.
2: Yeah, uyaphila uma webingelela mpanza.
0: Hawu ngiphilile ngani yakwethu.
2: Ngiyaphila. Ukhuluma no jazz ke ngilike Dumbe mangisuthe masimini wemkhaya.
0: Edumbe la sikhona.
2: Ah, uZululand le.
0: Hawu mfethu. Hayi.
2: Yebo, utshwala ngendlela obiza ngamasaha, ngiyakutshela
0: yo, papa wemkhaya ezani. Ey, yabona ke niyakhulumisana izindaba ezinkulu, igaxa. Yabona ke sawubona, sawubona. Sebusakazini sawubona.
3: Banga.
0: Ngane kwethu.
3: Uyaphila.
0: Ngiyaphila mfo.
3: Hayi ngiyaphila, ufela nesemadondo la mnambi thanda.
0: Hawu, efele khamba kahle.
3: Hayi ngiyaphila mathaba ekhulu.
0: Eh, ninazi ibekiwe.
3: Hayi, hamba na number 2.
0: Oh, amagolide.
3: Hayi, hamba na number 2.
0: Ey, siyabambana, ibambe ngehluthi ngempela ke manje. Niyayimosha lento.
3: Kuthi
0: shayo zonke. Eh, shayo zonke. Siyabonga bakithi, siyabonga kakhulu. Asemzini. Uyabona ke siyadlula ke manje kufela, siyandiza futhi size la. Usemsakazweni, sawubona.
4: Yebo, webingelela kunjani?
0: Ngiyaphila unjani wena?
4: Hayi, ngiyaphila ntombi. Hayi, kuthanda ukuthi nje ngihamba no number 1. Ukhuluma noNkosi yePhana Shaka ngise Hotel Richard uDume ngelikaChili.
0: Ehe, bedura utshwala.
4: Yebo ayi unumber 1 impela hayi ngekushaya kakhulu uhamba
0: Ngathi une story nje ngale kwale ngoma kodwa kunalutho
4: Yebo ngiyabonga ukuthi uphana shaka uDume likaChilisi ngayi how intelligent sona hayi biyadula utshwala
0: Chilisi yababa lento kulungile siyabonga
4: Okay hayi ngiyabonga webingelela
0: siyabonga Ah bantu siyadlula ngempela ke manje size la ufuna ukuza ukuthi ubalo sawubona
5: uDabini
0: Mfethu
5: Hawu ngiyaphila Dabini
0: Hawu siyancenga nje
5: Hawu hashtag, hawu madoda, kuyadula utshwala, Dabini.
0: Ah, bakithi.
5: Makhabeleni ebubu le, embodi, Great Town, Dabini.
0: Ah, bakithi, siyabonga uyezwa.
5: Thank you, Dabini.
0: Ngiyathutha embodi manje, ngiyathutha embodi, ngiyathutha eGreat Town, woza. Sikuphi lana?
6: Yebo so.

0: khona.
1: Unjani no?
0: Hayi ngiyaphila mina. Awususa emtuba ke manje.
1: Emtuba matuba. Woza woza woza ubalo.
0: Ya. Hayi yabona ke mina ngihamba no number 2 ke mina.
1: Ngamagolide.
0: Yabona amagolide ayikufuna.
1: Siyabonga uyezwa.
0: UJoseph Zikhandwe Mtuba ngiyabonga.
1: Ngiyabonga mfazi Khandwe uyezwani?
0: Yankee.
1: Yabona ke manje angisazi ngizowenzela nathi ngibo. Khona abalidayo ngeyodwa inombolo ke ngibheke ke futhi ukugcina la encingweni uyena uzosidecidela masuka la siya kuma VN. Sawubona. Sawubona. How ye hen nkosiyami?
2: Hayi ngisise ngihamba nalawa wasiningelana abese kuse siyavusa kiningi.
1: Wabana baphi?
2: Nalawa uminyayo.
1: Abaminyayo. Umuntu aphuzela ukuthi akanayo imali yokuthenga obunye.
2: Asinganayo imali yokuthenga obunye. Hayi wesithi ula eyokhahlamba edrogeni encane kuthenga into ethona igama lalo uthoza nawe ngoba ukhuluma ngiyabonga.
1: Sibonge nje. Hayi yabona ke nangivotela inkinga ke namhlanje. Kulungile akunankingi ngiyabuya la ngize kuma VN ngizosisa ke nakhona ama VN amabili amathathu yabo amaningi ama VN ngizowathatha ngizothi gqwaqwa ngenzela ukubala kahle la izibalo zami asambeni ke siyoza ukuthi ngabe nitheni kuma VN
3: sobona bengalelo mampanza
1: yebo
3: yaphila igama onjabulo uthisha uNdidane kwa close ezantsi amaphumulo emvuthi cha mina ngihamba namagolide sobona bengalelo kuloba nobonga nini ngowatshele iscribescope emakhabeleni dakeni isigodi mina engihamba nayo phambili amagoleji ngithini nahlukana nami
4: sanimanana okhuzini umnyanda wakasithola endani yasekhudeni le kwarholoba ifemeli bengalela.
5: Awu madodo uyaphila ubingelela la Newcastle uUndertaker. Hayi mfowethu uyabona amagolide angishaya ngaphakathi mfowethu yona ingoma engiyithanda kakhulu la Newcastle uUndertaker shabingelela.
6: Awambingelela emsakazweni. Hey wadlala ingoma, wadlala ingoma ngihamba namagolide la, ngihamba namagolide. Athi ngoba baba umdala ngange ngani zakho nje. Awu ngoba ngimdala nje uyibaba. Awu angibonge ubingelela isiphiwa kaDlomole phansi lapha empendle esigodini sasenzinga ngiyabonga.
1: Hey uyabona ke ay nilwile namhlanje bafethu isimanga besina amagolide sine laphana ke nefamily bathi beyadurutshwala ngikhuzile kusho amagolide uyabona ke indlela enenze ngayo ay leader ifamily ya leader ay shaphansi insizwe zangapha ke Kranskopu sayithi pu phansi amagolide bathi ngikhuzile waqhubeka bathi baba umdala manje ufunani kimi ukuvota kwenu ithandaza ami nginibhala phansi mina ngisathi nivote ngiyabhala uyayibona yonto asambe thingoba mina ndiyaphinda yikho lokho esikwenzayo nje nifunani into kuyo asambe asho.

0: Awuyashuka mnandi Lady Smith Red Lions bathi imbiza kanti kweza kamnandi laphana singene ngayo kamnandi hlanganani ithi amahlaba sihamba nawe ke emlalelo Khoze FM asikhuzeki asizwa mshini ngampela ehe sikuphathele wona umculo omnandi lo umculo wamanono isicathami yasithi cothoza mfana zecana imali yede kanje nake kodwa kwamanje sathana intambo siyijukutshele le eJozi kusibo shangase sizwe uzabe kwenzakalani lapha eBoleni njengamanje sibo Mfowethu.
1: The Bings.
0: Mfowashangaze kuhamba kahle.
1: Yeah, sisemzuzwini ka 75 manje. Kusele nje u 15 minutes ukuthi umdlalo uphele. Kanti ke iscore sishintshile ke manje u 4-1 ke manje. 1 iBurkina Faso kanti ke 4 yona ke iCote d'Ivoire. Awubheke cishe kwangene lesihlansila. Emoyeni hayi impela noma ke izama iBurkina Faso hayi kodwa hayi ku late manje u 4-1 iscore siyabonga the Bings
0: Hawu sibonga kakhulu bakithi bedeze nje esithathela esinikeza ukuthi ngabe kwenzakalani na laphana ke emidlalweni oqhubekayo njengamanje yabona ke manje siyaqhubeka ngempela ke siyayidudula lento siza kuwena ngempela mlaleli yabona sikulethele umculo usize uhlele ekhaya unethezekile empedeni wakho unethezekile kulowo sofa wakho unethezekile lapho nethezeke khona siyakuthanda ngithi sitha sikunezi na umculo mnandi umculo usichathame yalalela la bathi izwelisha Usho in New Love Brothers. Yeah.

0: Shaka mnandi kanjena kindlovukazi basike love amashumi amabili emzuzu asele bese labumbana na kanjena kihora lishumi noma ke loqala emsakazweni ukhoze FM sehlele nabo ke kuqhaka kusakwesize njenga manje singena kwingosi yeso sisiqhakaza mfunde yabona ke ngena lapha enkundleni ukhumana ukhoze FM official ku Facebook ngiyabona ke abo crush emdlalo sebahleli kanye nathi Musamhlongo e Jericho emagetsi naye ke ukhona Rajindwandwe sibese sizwile ukuthi usuvukile kanti ke nanyana ke uphatha umjovo mbatha naye ke wazi ke sisonke umsakazi wami sihleli kanye nawe Fela Nelson Madondo ukhona laphana ke kudleza uxhumana mpume wabantu masikane naye ke uzike ngekhona njalo emazuluzulayo uze ungangishiyi nangena ke usabizwe usabizwe sheke sheke wakwa ngqongo naye ke uhleli kanje lathi asigcineni ke laphana ke kuzimele eceli ngwasetafelkop naye ke ngibona laphana ke uvukile sihleli kanye naye ngemcishe laphana ke einkundleza uxhumana ukhoze FM official ku Facebook ileso sikhathi ke sithi ke qhakaza mfundi siyazi kakhulu ngokuthi ke iCampus Connect ile sikhuluma khona ke nabafundi abasekhungweni zemfundo ephakeme sibheke ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani njengoba ke namhlanje sivala inyanga yabadoda sivala inyanga iMandela month khona ke Brian Giani njengenjwayelo okuyena ke sihlale sikanye naye Brian good morning
1: Hawu, shayizilungile namhlanje.
0: Izalela. Alela. Yabona namhlanje njengoba sivala inyanga ngithi phela manje khona imangosuthu.
1: Oh, okay.
0: Angichemile kodwa namhlanje
1: esimangosuthu. Cha usuchemile
0: ke phela. Hey kutsunga khohla la uphuma khona.
1: Yeah, no sibuyele mazosi la sibingele umlelo cause FM gamla musithembiso brand waka Giani. Yeah, mazulu namhlanje. Sayivala inyanga yabantu besilisa sayivala inyanga kadibaleka kakhulu sithe singayivali sesobabili kodwa ngathi angizule ngelapha ema ngosuthu enginilandele ey baningi labantu amazulu yabo yabo mlaleli istudio sigcwele ekhoni yabo yabo manje ekhona angeke sasiza manje
0: yeah siyabonga kakhulu ukuthi ke sihleli kanye nabo namhlanje sizokhuluma indaba yokuthi sifisa ukubheka ikakhulukazi ke iqhaza libanjwe yikhungo zemfundo ephakeme bekuzwa ngasebuciko silokho siyibonile lento yengoma ongoma Tuesday ongoma Friday sibuza ukuthi yini le eyenza ama student ethande ingoma noma abafundi bethande ingoma kangaka la sinaye ke ulungani ongwakwabani sibongo ulungani wakazikhali umkhaya wami lophuma le emtubatuba kuyena ke sizoxoxisana kanje naye Brian namhlanje sizokuthi ke uyigoso lengoma mina ngangiqhikiza le ntombi umkhaya nami ngangiqhikiza le ntombi
1: ngisakho emangosuthu
0: Hayi mangimina ngafunda ngekhathi sisaphucuzekile sisazi ukuthi abafundi nje buyi student nje phezu indaba yengoma
1: civilized
0: bese asikhala sekubekelele sikamkele kusakaza ukhoze FM ngiyadlala ngedlala
2: Sanibona sinjani
0: Siyaphila kunjani
2: Siyaphila
0: Hey yile insizwa enamahloni uma uyemfuleni wenze njani awu phela ufanele sibuye sizwe nje gegela gege ntombi siyamgegela Insizwa ingabe namahloni insizwa kuhamba kahle mfethu
2: Cha siyaphila sizwa
0: Nazo ke Brian siphethe ke kunabafundi esibaphethe la sizobheka indaba yengoma
1: Yeah no mazulu namhlanje ngoba sivala inyanga yabantu besilisa sibheka impilo omqondo ukuthi ena ingabe mhlawumbe likhona iqhaza iqembu kazekhali noma mhlapeni ezamaciko laphana emanyuvesi nasemakolleji so namhlanje silande umfokazekhali laphana ukuze mhlapeni naye azokuthi ukubeka kuloludaba kade sikhuluma ngalo kulenyanga isaqalile kodwa zikhali awusichazele mfowethu ngiyazi ukuthi uThomazulu umkhaya wakhe ake siqinisekise lokho ukuthi yena zikhali mfowethu kukuphi ekhaya ukhulaphi emangosuthi wenzani ifundo oyifundayo kuhamba kanjani awunikeza umlaleli isithombe emqondo njengawe
2: Bhuti Brian Napilo
1: siyaphela mfowethu
0: sicela uphinde usondele nje sithando sami kwi-microphone yakho nazonke
2: cha ngulungwane igama ngwazi khali mdubaduba ngokuhlala
1: yeah
2: ngafunda kafukula primary school ngase ngimthula sizwe
1: oh yeah
2: ngase ngisuka emthula sizwe ke ngase ngize emangosuthu ngokufunda ifundo phakeme
1: oh yeah yeah wenza zephi ifunda lapha emangosuthu
2: cha emangosuthu ngenza i-diploma in accounting
1: awu madoda angithi yezwa ke emazulu keke it's accounting okay manje nayi lento yegosa ifika kanjani kuwena mfowethu ukuthi ugcine manje uzuhola ithimba leinsizwa laphana lengoma
2: yabona nje budi ngoba sikhulela emakhaya thina sazi ukuthi mufuna ukukhula umfana kufanele ukukhula beinsizwa
1: yeah
2: ekhuleni kwami ngase ngikhula ke ngathanda ingoma ngoba cha lokho kunye kwamabhola into kanjalo kwangihlula ke lokho
0: ngikupho kunye kwahlula ngalekwe ngalekwe
2: bhola ngicula kwangidlula yabo lokho kwamaskandi kodwa ngase ngithanda lokho kuyinsizwa ukuthi ngibe ngithi nje izinsizweni bese ngishaya lo hubo elincane
1: ay no lamhlula ibhola amazulu uyavuma yabo uyayivumile
0: cha kukhona lokunye kwamhlula
1: ikuphi
0: Ushilo nokucula kwamhlulu kamzulu ngemasikazi. Kukhona nokunye kwamhlulu.
1: No sikhali.
0: Mina ngixolisa Brian, mina ngifuna ukuthi umuntu mthethi uyigoso lengoma. Phela igoso lengoma mfethu umuntu oholi ohola njengoba esho
1: ukuthi
0: bayi amakit. Ushilo amakit angoma into ecishefana.
1: Amakit angoma.
0: Ningabavumi bengoma.
1: Manaka abasifazane kuthiwa ngoba phela naba nabo.
0: Nabo bayivuma ingoma.
2: Nabo bangamagida ngoma nje ngathi.
0: Nabo bangamagida ngoma.
1: Zikhali phethu.
0: Niqambe lodwa nisi.
2: Iqambe lodwa.
1: Iqambe. Mhlaphen mazulu ngaphambi ukuthi la ngesizwe umuco wodwa. Mhlaphen izikhali awutshela umbele lo sekhaya ukuthi and obala bohamba nabo. Mhlaphen nabo Nkosi yami beke baziwe emakhaya ukuthi cha ba la.
2: Cha ngicela uqala ngabasifazane.
0: Oh.
2: Bambothula amayelo bonami khamba nabo. Usisi la khwisha lo bese bosisi ubeauty bese bomfuthu la untuntsula amahlabathi la
0: awu
2: bomfuthu ubela unongoma lo
1: oh unongoma ay ay mazuli
0: untuntsuba umzweli
2: into yakwethu le
0: usakaza kamba phambili ukuze FM sihlele kulolu hlelo qhakaza mfundi njengoba ke sihleli ke negenge yasema ngosuthu namhlanje ile genge eshaya ingoma lapha ngaphakathi nina ke ingoma ibangolo singakhe
2: cha ingoma kahlahle iba ngama weekend
0: oh yes
1: okay
0: hayi abayivume mfethu Brian hayi
1: abasinikeza
0: hayi laba bantu abayivumele ngo angifuni mina umlaleli ecabanga ukuthi laba bantu bayayishisina ingoma bebe bengayisini ingoma angifuni mina umlaleli uthi hayi bona bacishe be ene ngifuna ukubezwa khona intombi la kukhona ontunsuba lana kufanele sizuze
1: khona amahlabathi
0: khona amahlabathi lana yebo yebo ozani ngapha into okwenzakaza zami kule microphone ngala bazoshayela ingoma bazoyishaya bazoyishaya yabona kumnandi kuba umsakazi kwesikhathi izinto yisola mahala ha lezi ngane lezi live performance lele live performance lele bayethula bukhoma asambe bafethu asambe asambe esihlele kanje nabo ke kulona ke uhlelo qhakaza mfundi sibheka nje ukuthi ngaphela lapha ngaphe eyikhungwenze fundo ephakeme kuwenziwani lapha ngaleko kufunda iziphi ezinye zezinto ke esikhona ezenziwayo asambe bafethu sondelani nje ngifuna sondele kuma microphones ukuze sizonizwa kahle senzani lapha eMUT
3: bathani bengu sanbonani nonke bathani bokhosi bathani bengu

0: sanibonani nonke.
1: Hayi indaba yemali ibuya amazulu.
2: Lalela, lalela, mina bese ngitsi ngithi hiyo, hiyo, hiyo, hiyo, hiyo. Swa ungebe mzulu wa ungaba yini? Bafethu imnandi lento, ngiyazi ukuthi khona ama video enu ngizowafaka futhi la enkundleni zokhumana uzogijima ungene kumazulu ozulayo wakho ku Facebook, ngizowafaka na ku TikTok kumazulu ozulayo Brian. Ngifuna ukuthi ke beyibone, sizoyifaka futhi nase epageini lethu la esizokwazi ukuthi ke abantu beyibone khona.
1: Yeah. Hey. Yabona amazulu uma bayivuma kanje ingoma nami kuvuka usinga ke manje ke ukuthi inkinga ngingedwa mina yabo ngwasenquthu ngedwa la but
2: asidlule kulabo
1: mana phetha usho igama leqembu ohamba nalo yini igama layo
0: thina singojikelele nojikelelekazi bazi emuthi
1: okujikelele nojikelelekazi mana nakho ke zikhali la mfethu ngaphandle kwengoma ngaphandle ukuthi ena ngiyabona ukuthi ingoma yenu cha yabona amazulu mathiwa nje i studio sesithe ukudlaleka kahle
2: ha bekuzoshuba kakhulu akethabo
1: manje lazi khali ngaphandle kwengoma mhlampeni sisaguba na inyanga lapho khona siqhakambisa khona impilo omqondo yomuntu wesilisa mhlampeni ngabe ikhona inkulumo enike nihlale nibe nayo njengabantu besilisa ekutheni nakhane ngoba ngiyakholwa ukuthi ena uma mazulu sibuka ezamaciko nengoma asibuki ukuthi siyahlangana siyacula siyasina kuphela kodwa kukhona le character esifuna ukuyakha kumuntu wesilisa noma kukhona le ndoda esifuna ukuthi ena sithumele emphakathini njengendoda eqotho ithini inkulumo zikhali uma nihlangene niyibutho ninodwa nje abasifazane bengekho kuyinina nje mhlawumbe ngabe niyadodisana kuthena bafowethu impilo esikhanisa manje ihamba kanje so okulindekele kuthina mhlawumbe njengabantu besilisa nakho ikakhulukazi masibuke ukuthi ena abantu manje sebethatha izimpilo zabo ngenxa mhlawumbe niyomathandana ngenxa yezimo zasekhaya ngenxa yemali ngenxa yesikole ithini inkulumo lapha nazekhali mandlangena
0: uyabona bhodi khona into engayithanda esayinikezwa abazali emakhaya emesiphuma nje
1: yeah
0: kuthiwa bafowethu bathola phambili
1: yeah
0: ingoma ifika sihlanganisa thina sisona
1: yasihlanganisa
0: ngoba la mhlawumbe le genga sei khona igenga ezizwana nayo thina yase president kube genga se DUT
1: yes
0: mehlangene sive sihlangane ngomeni siwe ngomeni sibe siyaza sise maresa ngibe sise maresa singaseke ingoma lapho
2: so sekufuna
0: sise maresa bese kuba khona isikhathi ukuthi nje eyifoto ku hayi ngiserious futhi awehle sizi laphandza saba nenhlahla futhi ukuthi amagosi ethi lamadala ke aganiwe ke aganiwe bese sithi
2: yazi ngiyafisa
0: ukuba
2: akhona ngaphakathi esikoleni ngeqoyisa ungena langaphandle
0: ngoba singaphakathi esikoleni ingoma siyifunde ngaphandle
2: oh yes
0: sifuna ngaphandle bese sihlangana ngigitela igosi lokuthi bese siyahlangana ke
2: sisizwa
0: bese kuma uthatha igosi lokuthi iganiwe nami ngiyafisa ukufana nalo bese ngithi ngigana nami nami ngikwazi ukuthi ngibe igoso elidala elikwazi ukuthi libe nenkaba emakhaya ngalo ndlaleyo siyazi ukuthi bese sisodwa futhi asifundeni siqede isikole sami siwakhe imizia kithi uyayibona kanjalo futhi
1: yabona amazulu la akhona ukuthi siyahlangana bese siyacula kuphela kodwa kukhona le ndoda esifuna ukuyibona egcina iganwe egcina ivusa umuzi egcina naye iba nomndeni ibe isibonele sihle emphakathini zikhali kuyezwakala bhuti nansi ke zikhali ntade sibanga ke nomazulu mhlawumbe usiso yedwa lana uzosisiza ekutheni uma nibuka lapha emaresi nalapha ekhempasini ingabe mhlawumbe nizikhali labo besifazane angisasho ke laba esihamba nabo kodwa ingabe likhona ni iqhaza noma indima abayidlalayo ekutheni sigcine thina njengabantu besilisa sigcine sesithi eyi impilo ngathi isinzima manje kuba nencindezi ingabe khona nencindezi besifazane abayifakayo thini ikakhulukazi uma sihlale resi sithole enesifasi sobabili esisafunda sobabili ingabe ikhona nemhlabi incindezi nina njengebandla enibona ukuthi ayi labantu besifazana ayingeke abenzi kahle
0: cha vela ngabenzi kahle ngoba
2: bayizimali
0: vele bazoyifuna mina
1: yeah
0: bese siba nencindezi ukuthi bese sibuya futhi sise sonke manje nakho kukanje kanje bese siyabonisana ukuthi hayi futhi uzophuma kanje nawe uphuma kanje
2: nibonisana njengeyinsizwa manje
0: bonisana njengeyinsizwa futhi nanga umuntu engivuna imali ngenze njani mayikhona futhi umnike bobekuloyo mayithi futhi mtshela imali awunayo
1: but
2: bazu ngena imali bazokushiya obani bona uzohlala imali ingekho
1: okay mazulu lento ngicela senze sesiwami
2: yeah
1: ngicela mhlawumbe uzishiya igama ukuthi uphuma phi bese uphindwe lo mbuzo lo ngempela ngempela le mali nifunda kuthina nalabo enisebenza nabo laba enifunda nabo nabona futhi nabafuni niyayifuna nitholwe nesifasi nobabili ubani gaba nesibongo uphuma phi bese ke uyakuphendula
3: Sanolani igaba lami ngu Amanda isibongo ngamabizela ngokusuka ngisuka eHammersdale
1: Oh okay
3: Yebo
1: Le mali nifuna kuthina ka NSFAS inkosi yami nami ngithola NSFAS nawe uthola NSFAS Le mali uzoyifuna kumina eyani
3: Cha phela kodwa umuntu osifazane phela kumele abanakekelwe
2: NSFAS awufani futhi
3: Uyafana NSFAS kodwa phela noma ufana angisho ukuthi phela nginike okukhulu nginike lokho ngangipha kona
2: kulo NSFAS ofanayo
1: lokho okuncane awuqhathanisi mina nalo ngaphandle osebenzayo
3: angikwazi ukuqhathanisa uma ngithanda wena ngizothanda wena ngikwazi ukuthi unjani
2: no NSFAS
3: angithiphela angithi uma ngikuthatha noma ngikuvuma ukuthi wami angibuki ukuthi unani ngibuka wena qala bese ngiyakwazi sazani kangcono ngik understand ukuthi owami umuntu sobabili siyafunda siholo NSFAS so angikwazi ukucela into engangibona kahle singeka ithole ngeke azakwazi ukungenzela yona
2: okay mina brand bese ngizombuza ukuthi ye wena ke owakho NSFAS uyakwazi yini ukuya ku Brian njengesoka lakho la ngaphakathi nalo futhi elihola lo NSFAS nawo hola unikini ikhanda ukhamela le
1: ngathi ayiphikisa manje lenkulu
3: ngathini mina ngokwami ubalekile 50-50
2: okay So nawe owakho NSFAS awuye kusikhali.
3: Yes, asikhali.
2: Awizandla ziyakheza. Awubonga. Awubonga ncane kubongo khu. Ayisukhi.
1: Bazu yabo inkinga isikhathi kodwa zikhali.
2: Why umthethisi? Owakho NSFAS unja. Hayibo
1: Shoko disitim.
2: Nangu losis ofake ngcindezi kubafundi. Ngoba zikhali akuve kubhlungu usesikoleni. Nangu uMansi Bande la, nangu uMazulu ngala. Ubhizi ufuna le mali nawe ongenayo, nawe sayifuna kubazali bakho. Uphila kanjani ngaphansi kwalo ngcindezi kodwa egcineni ube insizwa ngoba phela likhona le dota ayindlisa ithimo, ibizizothina insizwa ngihlulwa ingane. Ubalansisa kanjani? And egcineni kufanele uphase esikoleni.
0: Uzobanika phela lo kubanika khona kodwa futhi nawazi ukuthi ikhono osala nakho ozophila ngakho ungakuvumeli ukuthi ube ngcindezi kuwe ngoba vele into yenza kalayo nako baba bethi yenze
2: ngoba baba bethi
1: yenze kanje
0: kodwa baphinde nathi ngakuvumeli ke lokho ukuthi ngcindezi
1: Alright bazolu ngenxa yesikhathi zikhali mfethu elakhe lokugcina sivala inyanga yabantu besilisa sibonile kuningi okwenzakalile kulonyaka neminye iminyaka endlule lapho khona abantu besilisa umncane emdala egcina ethatha impilo yakhe ngenxa ukuthi yena isimo somqondo wakhe asisakulungela ukuthi akacabanga into eyakhaya yena ngendlela ayibuka ngawo usebuka njengasehluleki mhlapeni uhlulekile kwezothando mhlapeni kwezeyimali mhlapeni wagcina eshiwa umuntu omthandayo mhlapeni umsebenza akawutholi kuningi phethe inkinga esibhekane nazo singabantu besilisa And imvamisa yethu asithanda ukuthi sikhulume ngaso sincamela usifele ngaphakathi uthini futhi umlezo wakho kumuntu osilisa ukulalela njengamanje osesimene sithi asiceshe sibe kanjalo
0: cha umuntu obhekana lonke ngiyamtshela mina ukuthi njengamanje likhona ibandla lilahlani ngoba ibandla lizoya kulo uye nenkingo ubhekana nayo lo tshela ibandla ayiphothi lungisa kanje mhlawumbe naye lo muntu obumbuza mhlawumbe okwadliwa kuleyo ndadla odlula kuwe wena uyokulungisa ngaleyo ndla kulungisa ngayo kodwa nje ungaphathe kabi ibandla likhona futhi ungaguli ibandla likhona ibandla ezokwenzela into yakho ibe ngcono
2: ngamanye amagama khuluma ungafeli ngaphakathi
0: noma nebandla ibandla ezokwenzela iqiniso
1: ungakhulumi nalabo besifazane zikhaya
0: lawo vele bazokujikela
2: yabona nje i-advice engaphuma la eyokuthi ayibo phela meke ukuthi ahluleka aphuma kumina angikhombe umuntu kodwa engaphuma la hamba uye kumagosa akho bafeza mhlabe Brian 30 seconds ngifuna zikhali nensizwe ukuzwa umnyelezo wenu ongabheka kwabanye abafundi ekutheni ababe ingxenye yezinto ezenzakala ngaphakathi kuma campuses umuntu akangagcini ngempela enestress enganabo abantu ngisho ngoba ushilo ukuthi kumele uhambe emakhaya kuthiwa abafoni nobathola phambili zihlanganise nabanye abafundi abenza okuthile ungathini umnyelezo wakho sesivala inyanga yamadoda
0: lithi mina umuntu nomuntu akuba nesport esenza ngisho athu isport sakho uyasibona ukuthi sibike kanjani kodwa wazi ukuthi ngesikhathi esikuthi uma kungekho incwadi ngenza ukuthi kodwa le sport isonke sibalulekile ngisho athu uyifuna ipolitiki ipolitiki right ingoma i right ibhola i right yonke into i right nje uzokwazi ukwenza ngaphandle kokuthi uzuyi ube nencindezi
2: ngale kokufuna
0: ngale kokuthi nje ufunde nje iba khona ukwenza iceleni
2: sekuba u Rex Mangosuthu u Rex aweni sekuba okay. Oh. Oh, yeah. Okay.
1: Mazulu. Wafurele mangosuthu. Ubani uRect?
2: Yino. Ngagcina kuNdlovu angazi manje phela.
1: uRect as uVice Chancellor.
2: Yeah, oh, yeah.
1: Ehhe. No, no, nankabe. No, Mazulu uqande uqonde uVice Chancellor umphathi wesikhoku principal.
2: Oh, principal. Oh my. Lezi ingane lezi. Okay. Siyabonga bafethu sizophinda singene nani ndakanjani futhi mesiphinde sinqhweba ngoba ngiyathanda kakhulu into efana nale mhlawumbe ngokulandela sizobe senifike nizivunulelile nje nishayela bukhoma ingoma intombi zami nje nishaye bukhoma ingoma niphathe kahle ningahlukumezi abafana abanayo imali imali ka NSFAS iyafana naleni itholayo njengoba nishaba hairstyle labhekele kuyagundwa uma ngabe ungakwazi ukuthi afoda ningadlali ngoyikhali guys ngiyacela angithandi ngalezi ingane zikhali ungavumi ngiyazi phela yazi ukuthi Brian amantombazana akethanda nje ukuthi akwazi overtake kamnandi ugayi athanda ukuthi nje uyigosa lengoma
1: ayiplazike ngoba igosa kuzikhali ayayayay uyaziwe njalo uyabona Mazulu enkabe ebheke phansi kodwa iyaziwa
2: ayikhulumi kakhulu
1: ayikhulumi kakhulu
2: ufica nje rest yakhe nje lokho kulethwa ama plate nje ikhafteni
1: ikhosa ikhosa
2: ikhafteni zekho ikhosa dlile bafika ikhosa silthengele ikhosa bafisa bapha yini sikufuna kanjani inkundla zokuxhumana khosa lokho gijimani nenkundla zokuxhumana nobheka igosa bafethu hayi igosa igosa landelwe enkundleni zoxhumana
0: ngifuthi azaka mina enkundleni zoxhumana TikTok ku Facebook ulunganzikhali
1: oh ulunganzikhali okay kuzona zonke inkundla zoxhumana
0: ulunganzikhali ku TikTok usuthi azaka
1: bani
0: usuthi azaka ku TikTok
1: oh usuthi azaka
0: bese kuthi kuba khona neqembu futhi iphethe
1: mana ke eleqembu lithinike ke
0: ojikelele jikelele
1: ojikelele
2: bazokwazi usibeboneyo ngomsebenzi wenu
1: yeah no Mazulu siyacela nkosami ukuthi yena uma ulapha emangosuthu mhlabeni uyaqala ukufika uyi first year siyacela ukuthi ingoma uyijoyine siyacela ukuthi uthendane nabo uzobabona ecampusini kuze nawe ungagcina usuyivayela endlini kanti futhi nozikhala ubalile ukuthi yena uma ubona ukuthi mhlabeni isimo omqondo sakho asiphile kahle hamba uyocela usizo phinde ujoyine futhi ama clubs and societies kanti ne sports futhi naso siyayidlala indima enkulu emazulu ekuthini mhlawumbe sigcine sesikhulula lokho kusuke usinde emahlombe ethu singagcine sathi inqomo eyirong sokuthi namhlanje sigcine sathi impilo yethu mazulu igama lami uSthembiso Brian okajiane ngizokubamba ngesonto elizayo
2: futhi usabaka kakhulu Brian Jiane ngifisa ukhipha kinsizo zami ngifisa ukhipha ojikelele bafethu nganginawo kushuno okhuphukayo kule show kodwa ke ngizonikhipha ngoshuno omnandi ngizonikhipha ngoshuno kaThamia guys
1: Mazulu igosa sofuba igosa lo uThamia
2: nisathini cha bafethu ngikhipha ngayo lentokazi engibona ke lo sisi ke akasikhiphi ngani ngamanye amajongo Skipa ngentokazi. Uyeza na kanjani ke ningizimu Africa siphiwe sibiya ongowethu ngumsakazi wethu uzobeke ingxenye yakhe ke njengoba ke zobekhona la eningizimu Africa this time it's love.